0: maging sa mga importante bilang pagpatulungan sa Bungadlaw or kung pwede sila makagamit sa mga iban ng mga alternatibo nga dalan nga sa Plika One Ray ang railway street nga maglabay sa Bungadlaw kay man mapita mo dawig ang pila back to back ni Katropasal di Mera sa tong porsyon meri man di sa tong sinitra wala nga porsyon nga mga nagapila man nga magakuha sa ila sini nga exam sa buong niya nga adlaw. So makita na, dari, matamat na ginagasulod ang mga proktor. Nakapula na sila katrumasal din. I don't know kung nga man, amo gini. Excuse me.
1: Pero ano galing, oh, sobra libo galing takers di katrumpang Ilmera based di sa data ko, 1,341.
0: Siguro as lang ang mutaran, ma'am. Pero as lang.
2: May taga Aklan.
0: Aklan, oh. Aklan, Kalibo. Oh,
1: pero din sa Aklan, I mean, okay, Aklan, malapit
0: anong
1: na sa school, atin.
0: School, ma'am?
2: Aklan State University po.
1: Aso na.
0: Yes, oo. Aklan State
1: University. Aso ka?
0: Aso.
1: Bala mo, ang pamangkot eh, like sa Antique, Katropang Ilmer, din sila nga part sa Antique, base diri sa northern part. Oh, ining lapit sa Aklan. Kung dire pagin sila sa Kapis nga ano sing tawago kung digtom lang sila parte sa San Jose ay mas malapit yang Iloilo.
0: Ayo. Pero mangkota de lewat. Ang idea ka ma'am, anong school ang ano ang mga kukuha ng exam dito ngayon?
2: Kapsu po tapos may Kapsu tapos may mostly po is Aklan State University po.
0: From Tapis?
2: From Banga, Kanipo, Ibahay, at ano, New Washington, Aklan.
1: Makota sa mas bintaha?
2: Ano ni Linja Ilyab po, from ASC Ibahay.
1: Okay. Makota ba, Katrabang Ilmer, mas bintahan ni sila de. Malapit kin man ang Rojas, kumpara sa Iloilo.
0: So, anong mas malapit, ma'am, Rojas or Iloilo?
2: Rojas po.
1: Oh.
0: So, ano?
1: First time, I'll take ano? Exam?
0: First time, ma'am?
2: Yes po. Oh. First time taker po.
1: Oh, okay.
0: Ano mas fun feeling, ma'am?
2: Bado pero excited po.
0: Indian sana man.
2: Yes, kayang-kaya.
1: Anong major?
0: Major, ma'am.
2: Wala pong major, BEd po.
1: BEd, okay. Sige, apo. Sige. Good luck, ma'am.
2: Thank you po.
0: Sige. Si Ma'am Reneline katrabasan.
1: Pero ang taga-Antique, pero matiyagan kung taga-Antique like taga-Pandan ina siguro, Kulasi, mga muna bla. Malapit lang di sa Aklan man Katrabang Ilmer. Tapos ang taga Iloilo, matiyagan ko mga taga Pasi na mga taga Pip District sa Iloilo, bla.
0: Oo. Kumatayan tani bla Katrabang Salde.
3: Can you hear us?
4: Yeah.

0: Okay, nabatihan kita pa sa ang representative coming from the
1: PRC.
0: PRC. Tagnig sa karoon sa instruction sa tonsining ng mga board tickers sa buong yan nga. Klaro naman sa tonsining ng mga PRC personnel nga nanamihan di sila sa amuning nga batch nga magakuha sa exam subong kaya man nagapalo gidya sa instruction.
1: First time eh, kaya part sila sa history eh. Labing una ka nakakuha let di sa ruas.
0: Yes, so amuna ang isa sa ginatag man yung mga panugda sa nga representant coming from the PRC subong niya nga Aga Katrapazaldi. So sa dilining madugay after niya nagatag sa nga instruction, magkasulod na ni sila.
1: Kagi ka man sina... Kagi ka man suk ka sa muna ako.
0: Oo eh. Kila ka busy.
2: Oh no!
1: Ako kagi man ko eh, kaysa lang ah. Tapos ting... Sa Lilo pa ito gani, digto pa ako nagbakal sa ano niyo, sa puti blang bayo sa Diamond.
0: Bawa kamahal, nagmahal pa. Oh. So, before, sang kita ang nagkakuha man sa exam, na tingin sa anta man yung mga subong ng mga bagay kay Professor
1: Kulbaan pero wala kita yung nagpipila.
0: Oo, nakulbaan man, pero ginsunod naman itong mga, ano ba lang, tamanhiin before.
1: Oh, ikaw yan, nagsunod kaya?
0: Wala man mamadula, wala.
1: Oh. So, kuya, why kung nagsunod-sunod sina? Basta, kung lang yan for experience.
0: For experience lang. Pero
1: Klaro. Magkatabi sila daw kung may ano sila, may mga panimadoon sila.
0: Mayara alang-alang. Nagpamatis lang instruct daan to sa mga.
1: Bati on.
0: Mag-reflect. Gamay lang ang speaker, Bluetooth speaker, pero nag-banda din sa mga pade.
1: Ay, tani dira sila sa korsada, ya?
0: Ay, may nagapila man to. Abis sa sulog ng purson. Pag nag-agi pa, kita mo niyo. Mga slack siya, no?
1: Ano ka, game na?
0: Klaro, katrapasal din instruction na, kay na. Sa gihapon...
1: Pero kung ikaw magbanta, katrapang Ilmer, libo na gimanda sa bangang gapila?
0: Ay, sobra. Okay man kung kita siya magpo...
1: Hasta pa na sa police station, itong kapila ay?
0: Why? Dari lang nga person, hasta dito sa may intersection, bala?
1: Oo,
0: pero back-to-back na ang pila, Katrapazaldi.
1: So, ginhawanan, kita subongin, no? Why isang ano, double parking? Why isang mga nag-parking ang motor, bisan motor?
0: Sa tubang, kanyang motor man yun?
1: Hindi, ang digto, bla sa unan, bla?
0: wala.
1: Sa karinderya to, why?
0: Why? Unlike before nga, makita na ton, back-to-back ang parking, pero subong matulutaw, why?
1: Ang mga taga-ruwa siya, nag-asalig lang na, kinderya wala sila, oh. Kita mong ibang bago lang nag-alabota, no?
0: Labanan yan eh, mga bago lang. Pero kayo na nakita pa ang mga mga naglakat-lakat pala. That's why yung nakita ito din mismo nga dirigid ginheld. Kaya dito kayo na sa may highway, nagsulod ko to, dun ko sa may, sa may college.
1: Pero nabasa mo chat ko?
0: Why na?
1: Away na? Nga sa Pilameria? Ambal ko?
0: Uli, naaarin ako diyan pag-chat mo sa ako niya sa Pilamer.
1: Okay.
0: Kaya nakita ko to unang, may nagaguto sa highway.
1: Oo.
0: Dito sa hospital agagi. Hey, nagsulod mo ko to eh. Tapos uli, nagdito naman lang ko di. Kaya din naman sa school. Hindi pwede ka sa lulusot ang salakyan. Di sa piya ko, no?
1: Oo, hindi pwede.
0: Galing ito sa hospital. May gamay galing dalan. Kag-kantilado. Katrapasal. So, subong, makita to di sa ton. Sino yung mga estudyante, kumplitos, recados ni mga...
1: Ang ibang dami dala na ng balon, eh.
0: Nora, tanan, halos tanan. Man, as kami karon, ay labalabo, magutuman, doon nung lachan sa basika.
1: Kung naka-agi ka review center, ginawarningan ka na, hindi ka mag-offer pagkaon sa proktor mo. Para santo sa ako niya, way kuya kagi review center, ang bako, ma'am, kaon tama, mari mo mo. May biskwit ko di, oh. Oh, gingkigan.
2: Ayun!
1: Okay, bawal. Nagalislatan niya ganyan, Katrapang Ilmer.
0: Oo, bawal yun eh. kung kung lang hindi mo lang importante mo sini nga concern ay bawal gid mag approach sa mga proktor. Pero may ra depende sa proktor kasi siyempre internal arrangement naman lang na pag-abot yo sa sulod sa classroom ay pwede makamuya ka ulo istorya do. Oh,
1: pero ang proktor daan may proktor pagid. may bisor na, may bisor gilibot.
0: So cluster na, cluster. For example, labi may pulo ka proktor, isa lang na kahit proktor. Yan pala pagpagid ang Bluetooth speaker nga sa gamay mo lang gani. Pero,
1: oh, pero i-check mo lang karon da kung pila per classroom ang makater ha, Trabang Elmer.
0: Okay, okay.
1: Sige, balikan ta na lang guro na karon. At least nakatag ta initial info. O sa mga gapawatawat pada sos. Base bala may kay may cut-off na mo do. I think before 7 Katrabang Elmer dapat tara na kamuda.
0: Oo. Oh, oh. Amo man na. Oo. Oh, amo na katropa saldi. Pero dugay-dugay ah. Ano sa kuno alas 5:22. So dugay-dugay ni after ni Matag ning instruction eh. Wag matamat naman sila pasulod Katrabang Saldi. And agad yung makapangita man sila sining mga designated classrooms. Inapag-aapan na sila sang oras sa Katrabang Saldi.
1: Oh, so ang BEd, BSed, amo mula na eh. Pero may major ang sa BSed, no? Major in MAPI.
0: Ang BEd, ya wala.
1: Oh, ang BEd, why na? The general education na eh, no?
0: Yes, oo, oh, oh, tama. Katrabang Saldi.
1: Okay. Sige, sige. Thank you, kid. Katrabang Elmer.
0: So far, amo na sila. Tandiri nga madulong ang sitwasyon sa karoon. Dari sa bahin sa Philomena Christian University High School Department sa buong iyang aga. So, sa mga informasyon, ba't yan? Sa programa Busay, dari sa 106.5 XFR Rojas. Para sa Katropang Elmer Escamar, ang katropa mo. Fighting
1: Pilipinas! Alright, salamat kay Katropang Elmer Escamar. So, good luck sa aton mga board takers, ha? Good luck ah. Ang mga tanin na dapat na socks ba sinalipatan yung sok-sok ng pula nga ano ha? Oh, basi ang iba nagpahalad itlog sa ano ni sa Carmelite. Oh, ang ano pa ganin ang iban ginpatahal sa board passer ila pa ila lapis. Ayoy! Oh, basta damo na sila panimad doon da. So good luck ah. Yeah! Saligil ang blako galingon nyo. O, kabay nga nakatuon ka mo. O, kay matuod ang ambalanon nga nasa Diyos ang awa. No? Pero taara ganyan sa tao ang gawa. Ha? Ayoy! Do your best and God will do the rest. Exciting Pilipinas! Okay, good morning. Anay daw sa kay Kapitan Evan Dorado, listening sa subong kuno dira sa Ahoy Iloilo. Good morning. Oh, kay Ante Nini Sinalin Pinikito Tabigida, good morning kay Migo Jobert Delpin. Good morning. Oh, magbalik ta mga katropa. Oh, ang mga ginpang headlines sa tutukan nyo na. Oh, balikan ta na diri sa aton sini nga pala tuntunan. Makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Oras. 5:25.
3: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo-tugid sa adlawad na kung pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
14: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist,
14: consult your doctor. Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: XFM. XFM.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
19: Sample Plus Gold.
21: Tanakal sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
23: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
24: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
19: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
25: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Chronic pain?
1: Ang sakit!
0: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-assisted pain, pangkalang pain, fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Jam!
1: Exciting Pilipinas!
2: Aray, pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan. Exciting Pilipinas. Oras na ito, mga katropa, alas 5.33. Padayong ka mga nagatutok ko po ng inyo anchorman, katropang Zaldegev Jr.
1: Exciting Pilipinas!
2: Sa ito nagapanguna ng mga balita nasyonal, personal nga ginbisitahan ni Education Secretary Sunny Angara ang Banga National High School matapos sa nagluntad nga pagpanglutang sang Setyembre 18 nga ginkamatay sang tatlo ka mga estudyante kagin kapila sang pito ka iban pa. Sa ambos interview sa makatapos sang media, ginpayag ni Angara nga magluwas sa pagpabakod pa sang security measures. Kinanglan man nga pabaskogon ang mental health intervention sa mga estudyante bangod hindi na mapaktan ang kondisyon sang mga ini sa karon. Suno kay Angara nga magapangayo man sila sang bulig sa Department of Information and Communications Technology pag Department of the Interior and Local Government agud maimbestigaran ang ginapayag nga involvement sang gunman sa isa ka online group nga among ginatudlo nga nag-inganyo sa iya para magkomiter sang krimen. Dugang pa ni Angara nga kongreso lamang ang makahambal angot sa ginaduso nga pagban sang kabataan sa paggamit sang social media apang pagapunggan man sang DepEd ang paggamit sang smartphones sa sulod sa eskwelahan bangod diri ma-access sa mga ini ang mga online apps nga hindi makapaayo sa ila. Aminado man ang DepEd Secretary nga hindi sila handa sa kasubong sini nga mga hitabo sa sulod sang blutuan. Kani kinanglanon gid ang pagbinuligay sang tanan nga stakeholders ilabi na ang mga barangay officials. Obserbara naman sang DepEd kung bala kinahanglan nga magpatuman anay sang modular learning bangod posibleng may trauma pa ang mga kabataan sa natabo nga krimen. Well, kulang taon naton with this advent of social media tuon. Kapin pa ang mga kabataan sa munang edad curious. Pwede gid na sila ya mahaylo. Dali lang gid na sila hayluhon. Sining mga tawo bala nga may mga lamalain nga motibo ho.
3: Oh no!
2: Ay kung nataw nato, namudamo factors nga pwede naka-apekto ni kung nga man nahimo ni na, naman sang estudyante nga magpangluthang to ho. It could be mga katropa bangod nga siya, biktima sang bullying or ginbusted siya allegedly. Pag may nalantaw sa blasa social media nga, amo ning ginimo gali isang

0: Kaya amay. Ano ni? Gingamit ya mga katropa.
1: Oh no!
0: Lain na gid no, tutuod man. O siling tuod nila, hindi yo pag ikomparar ang sanguna kaysa sa subong. Tuod ya subong, bilib ko sa mga estudyante, mga maalam na gid ya. Online sa una sa aton nga ang aton pa mga ginahampang ya mga barol. Mga ano na panaguay. Ibala bisa na high school na ta. Ginakiga na taga ni sang ginikanan ta kay high school na kamo amo man Japan ang pangyo.
1: Ayoy.
0: Pero kita ya makambal na enjoy ta gyud ang aton sining ano ni? High school life. Subong ano ang ano ni ang ipabugal na sa estudyante. Game il kami ya.
1: Ayoy.
0: Ako for example sa una ay dungol man tanga daan.
1: Ayoy.
0: Si skillan sa una ay panakasaka pa kuya kaho puno sang mangga. Kaagi man ta iskapo.
1: Ayoy.
0: Ano sa una, mga dinungol, mga gataksi sa suskulan, gatiks money.
1: Ayoy!
0: Nakalipod-lipod lang to bala sa likod, oh. Pa, damot sa una, mga ano, mga dinungol man, pero man naglabot sa punto nga bisan may mga pangbulita sa una nga na-experience, ano man naglabot sa punto nga patsyon tagi ka.
1: Ayoy!
0: Diba? Ang unang accessible sa ato niya, hindi armas mo. O, tanda ko yung sa una, pitcha kurno, Indian target. Ano pa, ice pick. Mga mo na yung sa una.
1: Ayoy!
0: Pero may kakulba ang inyo sa una, ang isa ka estudyante mag-committer sa krimen, di ba? Kakulba ya. Bisan pa gani outside campus na, ha? Ay, subong niya gapang sulod na gid sa campus.
1: Oh, no!
0: And sa kaangot nga balita, anak sunod diri sang empleyado sang Department of Education sa Region 12. Ang grade 9 student ka suspect sa pagpanglutang sa Banga National High School. Naging kamatay sang tatlo ka mga estudyante. Suno kay Banga Mayor Albert Palencia. Inapayag agin sugo sang suspect ang iya mga abyan pagkatapos ang panyagang nga magpauli na. Napandam ini sa ilang nga may himuon siya nga malain. Actually, may GC ni sila sunod diri initially sa investigation sa nga kapulisan ta. May ano ni sila, may group chat. Nga dito pa lang ya, may mga indication na nga nagapatimaan ining ano ni. Nga may himuon siyang malain, mga katropa. Tapos ang ara pa lang sunod diri sa classroom na, kambal na ni siya, no? Motogan may mga nag-absent tapos ang iba nagpalauli. Okay, sa classroom pa lang nagpamahog na ni siya sunod diri. Ugaling way sa ginpatihan mga katropa. Okay, pagdumduman sa mga classmate nila yan nagalawglahog lang sa mga. Apang ginapayag nagkadlaw lang ang mga ini bangod sa ila pagdaom-dahom nagalahog lang ining suspect. So nagbiya na yun si ila classroom ining estudyante kay nagpanglutang sa kaingod nga classroom. Ginsiling pa ni Palencia nga nagdala sang duha ka magasin sang 9mm nga armas ang estudyante. At pagkatapos nga nagpanglutang, ginapayag nga gintuon sang suspect ang armas siya ko galingon matapos mag-ilis sa magasin. Napayag nga ginkuha sang estudyante ang armas sang iamay nga natago sa isa ka bolt apang ginguba ini sang bata. Balon man nga sang alkalde nga nagaplano pa ang iloy sang bata nga dalon ini sa psychiatrist. So na monitor manggalis ang ginikanan niya mga katropa. Nga daw may something wrong sila bata. Galing ano na ya?

0: Isaman ka maestro sa high school ang magulang sang suspect samtang ang iamay ang iyara sa General Santos sa natawong insidente kag nagatudlo angot sa child safety.
1: Oh no!
0: So, ang lain sini kay pati ning amay sini karon madalasa na naman ni. Ay, akaluluoy lang, no? Hindi mo man nayagin sugoy mo bata ngay mo on yan na. Huwag mo man nasayagin tudloan nga magamo na. Okay, kung lang taon natong ganito sa nag-surface to balang video, matyagan ko nagpinabuang lang sa tiro mo. Galing, siyempre, lapitay. Ito nga nagalinap taman to ang puro pasensya dahil sa kapamahaw subong ang dugo sa salog.
1: Oh no! O
0: sang classroom mga katropa. So ngayon, ano man, nayagin payag niya sa mayor, tatlo lang yan patay. Kaya may mga nag-surface, anum ang patay. So, tatlo lang yan ang napatay mga katropa, kagpito ang napilasan. So may babae itong napatay. Allegedly, amo tong gipangaluyagan niya katropan Jason niya ginbastid sa.
1: Oh no!
0: Kita ko di sa ano? Sa post sa social media man. Sa dugang pa nga, Balita Nasyonal.
2: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Iga-deploy na last 11 karon sa ora. In-deploy na kagabi alas 11 ang 15,227 ka mga police personnel bilang preparasyon sa palabuton nga komemorasyon sang ika-54 nga martial law was nga adlaw Lunes, Setyembre 21. Sunod kay National Capital Region Office or Police Office sa spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilong ang nasambit nga numero ang ginabugusan hindi lang sang ilang mga police kundi pati na ang mga police troops nagikan sa kaiping mga rehiyon. Payag ni Asilong ipahamtang ang mga police sa primary convergence zones lakip ng Ayala Bridge, Mindola, CM Recto sa Manila, People Power Monument, and sa Shrine kag sa Luneta. Sa karon ginsiling sang tagpamaba nga wala pa sang grupo nga nakasecure sang permit agud mag-rally sa Lunes apang gintumod nga ginamonitor nila ang mga online group nga mahimo magpatigayon sang protesta. So balantayan man ni mga katropa ha. Ining patigayonon nga rally in commemoration ini sa ano sining tawago?

0: going back lang tagamay, no, sa ano ni, sa ining another shooting incident naman bala. So sa mga ginikanan, from time to time monitorag din nyo kabataan, abi istorya ha sila. Kag sa mga parents may mga ginoptan sang mga armas, taguan nyo ginamayo. Kinablangin sa hindi gid mabuksan sang mga kabataan nyo. Kaya ba, sing bolt yun da, plastic mo lang na, hey, kada, sigid sinayin sa maron.
1: Oh, no!
0: Hindi yun da pag-ibilin sa balay nyo kung may mga permit to carry firearms mo lang kamo outside residence. Taguay yun na lang dabi. O mas ba yun da, loon yun na lang na. Butang salakyan nyo. Or kung sa balay gid siya, siguraduhon, tagid nga hindi nila makita, hindi nila matuntulan. Ano yung problema o nang inaccessible niya para sa bata, makon mo?
1: Oh, no!
0: Pati duha ka magasin, dalaya. Mas mayo, pagid siya na. Kung may mga armas ka mo, isipirit yung ganyang magasin. O, di ba? Kaya para mga katropa, malikaw gid sa disgrasya. Exciting Pilipinas! Alright, ang atong mga balita, National Buylog ang ginadulong sa inyo sang cess the pain. Ang all-in-one relief nga sigurado madasing makapadula sa inyo na batsagan nga sakit din man nga parte sang inyong alawas. May kombinasyon sang antipyretic, anti-tussive, nasal decongestant, kag analgesic. Mga properties sa ginapakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion, kag body pain. May gintingo ba nila nga persa sang paracetamol, dextromethorphan, HBR, kag phenylephrin, HCL? Talaga suporta naman para sa natural healing process ang aton nga lawas. Kabakal sa suki nyo mga butika, dira sa inyo sining lugar sa mga leading drugstores nato nationwide. Kababakal man ini online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Ay mga katropa, say goodbye to pain in the low to life with Cess the Pain. Exciting Pilipinas! Alright, alas 5:48. Check tayo na yung connection ta, dugang nga balita. Ni katropang Elmer, mga police reports ha. Regarding ni sa mga nakinabuo sa aton city probinsya, ay labi na diri sa siyudad sang Rojas. Good morning, anay daw kay Ma'am Alet Guzman Rabor Ramirez. O kay pare ko Rex Ramirez, da kay Adrian sa may Aguho, Panay. Good morning! O kay Ma'am Vivian Arce Alayon, kaga kay Sir Joel Daliba. O good morning! Good morning! Subong man kay Crystal Maria Joy Libardo. Sa beautiful girl, yung si Rogelin Crystal Joy Libardo kag sa mother, yung si Maria Libardo. Good morning! Para check ko mga balita nga natipon ni katropang Elmer Estimar diri sa aton sini nga pagpangalagad. XFM Police Report. Police Report.
2: Live Report. Live Report. Katropa sandi sa aton sini nga mga natipon nga mga balita sa padayon nga pagmonitor sa kalinong katawa sa probinsya kag bilog nga or bilog nga siyudad sa Rojas wherein na kahagabi mera sa nga nagluntad nga vehicular accident sa bahin sa Banwasa nga Panitan particular sa Barangay Salocon takna alas 11:40 sa nga gabi nga nakabaton sa report nga aton sini nga mga katapo sa kaplusan nga mera sa isa ka persona nga ginaligar na bunggo sa poste. Kaya dito, madasig naman yung respondensya ng aton sini nga panitan ng MDR RMO kagipadangat sa bahin sang Bailan District Hospital apang ideklarar ini nga dead on arrival. Now, sa part sa karon sang panitan municipal police station, nagapanawagan ini sang kung sino man ang nakakilala sining persona nga yara sa ila sining Facebook post kaga iga-post man ato ni karon sa aton sining social media accounts wherein nga wala sa may na-recover nga identification card sa iya sining posisyon katropa sa lead. That's why nga blanco panikaron ang aton sining mga katapos ng kapulisan kung sino ini anya biktima sa sining nagluntad nga vehicular accident. Aksidente ini siya nga nagbunggo sa poste.
0: So ano lang, self-inflict?
2: Self-inflict katrapasal di.
0: Oh, so ano ng demon siya vehicular ng ano tawagan ni sineo ng lipat ko. Traffic accident.
2: Traffic accident. So traffic accident ang natabo. Sandig sa investigation sa aton sining Panitang Municipal Police Station samtang ginasubay sini sa biktima ang dalano nagikan dira sa Banua sa Panitang Padulong at tani dire sa Surat sa Rojas apang pag-abot niya sa lugar napahayag na nabunggo ni isa sa poste kag natumba katrapasal di wala sang helmet sang iniang na aksidente rason nga nagangkon sang pila siya sining ulo posible rason man sang iya sini nga kamatayon. So panawagan karon sa nga Panitang Municipal Police Station kung sino man ang may mata nga wala kapuli sila sini nga panimalay especially ining katapusan nga nga gisukso katrapasal di nakamaong nga pantalon.
0: Ano yung motor katrapang Ilmer?
2: Suzuki Smash nga nagaduag sing itom.
0: Itom?
2: Mm-mm. Kag nakakulay blue ang iya sini nga bayo kag nakamaong sa nga short katropa nga saldi. So makita ta di sa kon sini nga nakuha nga puto say guba-guba gineo nga iya sini nga ano ni nga motorsiklo sa naahan nga person. Kumatandaan mo katropa ang saldi atong anay bala nga mayara sa nag-overshot to nga salakyan sa may kurba dahon nga porsyon. Amo man adang lugar nga sa di natabo ini nga aksidente sa pagresulta sa pagkapatay sa sining nasambit man nga biktima.
0: Diri ni sa ano no sa may
2: sa Lukon.
0: Mm-hmm. Ang diri na sa may kasagingan dalapet.
2: Yes, oh, tama ka dira ka tropa sa di. So amo na dira nga porsyon kay ano abi kurbada ko.
0: Kurbada, oo.
2: Kaga wala pa ni may baluan actually kung ini nga biktima ang nakainom sa natabo ini nga aksidente man ka tropa sa di. So ginaibalo pa ni karon sa nga ton sining mga tapo sa kapulisan kung di gini actually nagalin sa may banwa sa panitan kaya travel ini sa padulong sa siyudad sa Rojas dito ini siya nga nagdisgrasya sa nasambit na ton nga lugar katrapasal di. So dugang ang tanak karoon ang information kag kabay pang makilan anani ang biktima agod nga naman mahatagan man sa nga nagkaigo nga haya sa nga siniman nga pamilya. Sa dugang na ton daring balita sa diin na ining lalaki sa karoon nga nasa pangpatay ang na-identify na sa bakin sa nga Barangay Bulo, Rojas City. So, ginkilala ining biktima sa kay alias Neil, 26 anyos, kag-residente ni sa nga Barangay Bato-Bato, sakop sa Banwa sa Mambusaw. Nga kasi na sa puan na gilamang nga wala ni sang kabuhi sa nga tinalikdan nga kahapon nga adlaw. Sanding sa investigasyon sa aton sining matapos ang kapulisan katapusan ni siyang nagakita katropasal di nagapanglakaton sa karsadahon kag dito ginapahayag nga ini ang biktima ang nakainom kag siga sining ang paglakat-lakat posible nagtulutambay ini sa isa katamburong kag dito nadulaan sa ngalintro kag nahulog iya sa kanal pagkaaga nakita sa pila ka mga residente dira pag gilayo naman yung report sa atol sining mga katapos ng kapulisan kag madayon so, naman nga nagresponde sa lugar kag nagpatigayon sa investigasyon ang aton sining mga kapulisan dito na identify ining suspect nga kahapon gani nga adlaw nagaano ni siya nag celebrar sa siniman nga kaadlawan. So far katrapasal din mo sa aton yung mga nabalita nga natipon sa aton man sini nga pagmonitor sa 24 oras nga pagbantay sa syudad kag bilog nga probinsya sa Capiz. Para sa 106.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alright, salamat kay katropang Elmer Estimar sa gidulong sini mga balita diri sa aton sini pagpangalagad. So ining sa bulo, posible nakainom ini. So no, sa mga residente man, naglakat-lakat to siya kag sanguli na lagbong sa tuya sa tambur, sa kanal.
3: Oh no.
0: Nataas da ng kanal, lumampos gid gurong ulo sining tawo ni.
3: Oh no.
0: So nasapuan na lang to sa pagkaaga nga wala na sang kabuhi.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ora, ito lang alang naging ang akong tiyempo, mga katropa. Dugog ang balita, karong tutukan sa platuntunan, Bullseye. Partner ko na lang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Yahoo! And sa ato niya, Christmas countdown, mga katropa. 96 days to go before Christmas. Ako na lang ang inyong sinalagad, ang inyong anchorman, katropang Zaldegab Jr. Ini ang palatuntunan, Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
3: Exciting!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Sansaun Gold Coffee Mix.
5: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
1: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mangko sina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, the biggest jackpot in the Philippine slot machine history, is from Casino Plus.
2: Rojas City Capiz, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kig sa Bugos nga Pilipinas, lasay stress.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sa Domingo, petsa 20 na. Sa bulan sa Setyembre, tuig 2026. Karon sa aton sining mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal, duha ka persona pilason matapos ang pagbungguan ay isang tricycle kag top down sa Barangay Luwaan, Rojas City.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
0: Samtang panday nakuhaan sang armas kag mga bala sa ginimplementar nga search warrant sang Second Provincial Mobile Force Company sa Dumalag.
1: Headlines. Headlines.
0: Kinsi naman kay mga mangingisda dakop sa akto nga nagpatigayon sa ilegal nga pagpangisda sa Banwasang Panay.
1: Headlines. Headlines.
0: 30 ka mga loose firearms ginsungka sa Panitan Municipal Police Station nagikan sa 26 ka mga barangay.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang kapelko ginsabat ang pila ka reklamo na tuoy sa pagsaka sang balayran sa kuryente sa probinsya.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa aton nga balita or mga balita nasyonal, Pamilya Villar kag pila ka Water District officials pinapakasuhan sang graft.
1: Headlines. Headlines.
0: Barko naman sang BFAR ginbungguan sang China Coast Guard sabay bayon sang Palawan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balita international, European Union ginganyat ang mga Houthis noon tato na ang pag-atake sa Yemen kag Saudi Arabia.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa entertainment news, aga mulak nag-acting workshop kay veteran theater actor Noni Bencomino para sa Second Miracle in Cell Number 7.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ato naman nga sports news, Pilipinas wala ginpaporma ang Hong Kong 2-0 sa 2026 Asian Games.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa health news, pag-scroll sa cellphone antes mag-ehersisyo, posible makaubos sang focus sa workout.
1: Headlines. Headlines.
0: Ang sa business news, oil price hike posible nga maglabot sa napulo ka piso kada litro sa sunod nga semana. Ano sa Pilipinas, lasay 7 na sa aga. Pagkaroon sa detalye sa aton sinigit pang headlines, paupod sang inyo nga mga newscasters. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Gaga ko naman si Katropang Christine Dayanrop.
1: Express Balita. Express Balita. Balita bukan. Balita sa iba.
0: Sa aton yung mga balita lokal, critical ang driver sang tricycle samtang pilaso naman ang driver sang angkar-angkar matapos ang nagluntad nga pagbunggaan ay sang mga ginasakyan sini sa sityo Patag, Barangay Luwaan, Rojas City sang Setyembre 17 sang gabi. Ging kilala ang driver kay alias sang tricycle nga si Robert Alicalas, 42 anyos, residente sang nasambit nga lugar, samtang driver naman sang angkar-angkar ang ginkilala kay Vincent Cabanos, 26 anyos, kag residente naman sang Barangay Kalaan sa Banwasang Panitan. Sa Digginitial Investigation sang Rojas City PNP, ginapayag nga samtang ginasubay sang tricycle nga ginamanayon ni Robert ang dalanon gikan sa terminal sang Ceres. Agpapauli na kuntani sa Luwaan na pangpagabot sa lugar, ginapayag aksidente nga nabungguan sini ang angkar-angkar nga ginamanayon naman ni Vincent nagikan sa Barangay Bulo kag padulong kuntani sa city proper. Bangod sa mabaskog nga impact, nagtumpilak ang mga driver rason nga nabalian sang tiil kag nagangkon sang pilas sa ulo si Robert. Madasig naman yung ginpadangat sa Capiz Doctor's Hospital. Samtang gindala naman sa Rojas Memorial Provincial Hospital si Vincent para madapatan man sa nagakaigo nga pagbulong. Sa karumpadayon pang investigasyon sa Rojas City PNP angot sa nasambit nga aksidente.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
2: Sa dugang nga balita lokal, nakahunong na sa karsel sang Dumalag Municipal Police Station ang isa ka panday nga subject sa ginimplementar nga search warrant sang Capiz Provincial Mobile Force Company sa Sitio Naga, Barangay Consolacion, Dumalag, Capiz sang Setyembre 16. Ginkilala ang subject kay alias Amer, 52 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Na-recover sa puloyan ni Amer ang isa ka unit sang 12-gauge homemade shotgun, isa ka magazine, kag tatlo ka mga live ammunition. Ang search warrant ang gin-issue kag ginpirmahan ni Honorable Romel Elionor, Executive Judge Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 21 Mambusao, Capiz, nga napetsahan Setyembre 10 ni man nga tuig. Maga pangutubang sa kaso si Amer nga pagbaylar sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Act.
0: Arestado man ang 15 tanan ka mga mangingisda matapos nga madakpan sa akto nga nagapatigayon sa ilegal nga pagpangisda ukon mas kilala sa panawag nga zipper. Kawala sa nagakaigo nga dokumento sa kalalawuran or kalalawuran. Sakop sang Banwasang Panay sa Setyembre 17 sa gabi. Ginkilalang boat captain nga si alias Juan, 25 anyos. Paupod ang 14 sini ka mga crew kaglunsay mga residente sang Carles, Iloilo. Nakuha sa pagginakop sa mga ini ang isa ka unit sang sakayang pandagat nga nagabalor sang 1.5 million pesos. Isa ka unit sang diesel engine nga nagabalor sang 300,000 pesos. Complete set sang fishing net nga nagabalor sang 150,000 pesos. Tag 150 kilos sang narisari nga sa isang isda nga nagabalor naman sang 30,000 pesos. Sa karon niya rin sa kustodiya sang Mendro LGU Panay ang mga nakaladakpan kag mga kagamitan nga nakumpiskar para sa nagakaigo nga disusyon kag natalana nga pasakaan sang kaso. Pagbayolar sa Municipal Ordinance Number 03-02 Series of
1: 2003.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, nagdangat sa 30 tanan ka mga loose firearms gikan sa 26 ka mga kabaranggayan nga voluntaryo nga ginsungka sa Panitan Municipal Police Station kadungan sa ginpatigan nga Capiz Tawhayan Day Simultaneous Surrender of Loose Firearms nga ginhiwat sa Dadibas Gym, Barangay Poblasyon Ilawud, Panitan, Capiz. Ang nasambit nga kaiwatan ang ginpanangunahan mismo ng Day Panitan Municipal Mayor Catherine Kit de Quina Bello, Police Colonel David L. Cachumbo Jr., Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office, kag Police Captain Ronaldton Ogan, ang hepe sang Panitan Municipal Police Station, kag sang 26 tanan, kamag kapitanes sa pagpanguna ni ABC President Genesis de la Cruz. Sandig sa datos sang Panitan PNP, ang nasambit nga numero sang armas lutang ang ginakalakipan sang 8 ka mga short firearms kag 15 tanan ka long firearms kag iban pa nga mga improvised firearms. May baluan nga ini ang kabahin sang proyekto sang Capiz Police Provincial Office ang Capiz Tawhayan kag mas ginpasangkad nga kampanya sang kapulisan nga tokhang kontra armas lutang o kunti kalagod mapabili ng kalinong kagkatawhay sa probinsya sang Capiz. Tinutuyo sa nasambit nga proyekto ang malikawan ang mga insidente kasubong sa shooting incident nga ginakaulamiran sa mga loose firearms.
0: Sa katapusan nga balita lokal, ginsabat sang pamunuan sang Capiz Electric Cooperative sa Concapelco ang mga reklamo na gikan sa pila ka mga konsumidor na tuhoy sa mataas nga balayran sang kuryente sa probinsya. Sa ginpatigan ni press conference ang ahensya ginpresentar ni Acting General Manager Engineer Edgar Diaz sang Capelco kung ano bala ang mga factors nga naga-atag kung nga nagtaas ang balayran sa kuryente. Sunod diri sa subong nga billing, ginkumpirmar sini nga nagtaas ang 58.1%. Kung may baylong 10 pesos and 4 centavos, ang generation charge nga ginabayaran halin sa mga planta sang distribution subong nga Setyembre. Samtang yara naman sa 9.17% o kung kabaylo sang 1 peso and 58 centavos ang ginabayaran sa transmission. Pag-abot naman sa systems loss, yara sa 9.12% o kung 1.57 pesos ang ilang ginabayaran. Sa distribution supply kag meeting or metering, yara naman sa 10.98% o kung 1 peso and 90 centavos. Sa universal charges, 3.80% o kung 0.65 centavos. Sa VAT component, yara sa 8.86% o kung 1 peso and 53 centavos. Kag ang subsidies naman, yara sa 0.06% o kung kabaylo sang 0.1 centavo na naglabotanan sa kabugusan nga 17 pesos and 31 centavos. Ginpakigbanin man ni Diaz nga nagnipis ang supply sa kuryente sa Visayas bangod sa pag-shutdown sa pila ka mga planta. Nga namtang sa riyon nga isa man sa mga ginatunaan sang rason sang masaming nga pag-brownout. Bangod sini nagtaas no diri ang demand sa kuryente nga nagresulta sa paggamit sa mga planta nga yara namtang sa mga kaprobinsyahanan. Masami man nga ginapaandar ang mga planta sa tion nga may nagakatabo nga manual load dropping sa probinsya. Ginklaro man ni Diaz nga lain ang consumption sa mismo nga bill. Tungod ang consumption, ang kilowatt per hour ang ginabasihan samtang sa bill naman amo ang peso. Matandaan nga una naman nga ginpakigbayan ni Diaz nga nagtriple man ang ginabayaran sa Kapelco sang tinalikdan nga bulan sang Agosto sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines o kon IMAP nga nagalabot sa 226,151,562 pesos and 83 centavos sa diin ini ang may average rate nga 31.98 kilowatt per hour. Gani agud makatipid sa konsumo sa kuryente, ginarekomenda ni Diaz sa mga konsumidor nga magpatakod sang solar kag magkinot sa paggamit o kon pag-usar sang appliances. Agud magdubo ang konsumo sa kuryente.
2: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon napatian ang builo ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C nga isa kanang alkaline based na vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita. Express Balita. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Sato naman yung mga balita nasyonal, nag-file ang Office of the Ombudsman sa duha ka counts ang graph kag mga administrative complaint. Batok anday Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, anay Senator Manny Villar, anay Senator Cynthia Villar, Paolo Villar kag iwan pang opisyal sang mga lokal nga water district bangod sa ginaligar malain nga serbisyo sang tubig. Inimautikang matapos makabato ng Ombudsman sang report gikan sa Office of the Government Corporate Council may kagtanan sa makaduludang mga kontrata sa probinsya kag sa syudad. Sandig sa report sa nasambit ng ahensya, nagsulod ang kapin 75 local water districts sa isa ka grossly disadvantageous nga joint venture agreement sa Prime Water Infrastructure Corporation o kon PWIC malintuig 2015 sa itubtub 2022. Nalauman nga ipatawag sang Ombudsman ng Pamilya Villar kag mga imbolbadong opisyal agud mag-file sang inatagsa ka counter affidavit angot sa issue.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginaligar nga ginbunggo sang China Coast Guard ang sakayan pandagat sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun ang BRP dato magat salamat sang Biyernes sa baba sa baybayon nga sakop sang Palawan samtang ini ang naga-deliver sang fuel assistance sa mga Pinoy fishermen sa West Philippine Sea. So, sa Philippine Coast Guard ang pagbunggoanay ang nagtugas sang kalitan sa starboard side o kun sa tuong nga bahin sang B4 vessel. O kung vessel. Bangod sa insidente, nagtiko kag nagkakas ang sa pwesto ang mga railings, metal support, deck fixture, kag iban pa nga kagamitan sa nasambit nga barko. Natabo ang pagbungguanay sa kadlaw matapos ang madinalagon nga na refloat sang BRP Batu Magat. Salamat kasunod ang pagsadsad sini sa hasa-hasa shoal. Padayon naman ang monitoring sa mga otoridad sa kondisyon sa mga crew kagsang sakayan pandagat samtang nag-coordinate naman sa mga natungdan ang ahensya angot sa masunod nga mga tikang. Mga katropa, mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold nga mayara sang high potency. Sa 100% natural herbal extract sika sa mangustin, malunggay ang palaya garlic kag spirulina nga sarangid nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton na resistensya.
0: Sa ato naman nga balita international, ginganyat sang European Union ang Houthi rebels gikan sa Yemen nga untato na ang anuman nga pagpangatake. Ginsiling ni EU Foreign Affairs spokesman Anur El Anuni na ila ginakondenar ang ginahimong pag-atake sang Houthis military sa Yemen kag mangin ang pag-atake sa Saudi Arabia. Na nasambit niya pag-atake na ulamid ang Holy City sang Mecca sa Saudi Arabia. Gin siguro sang iyo nga ila nga suportado nila ang Saudi Arabia. Madumduman niya ginagmendar man sang Kuwait kag Bahrain ang pag-atake nga ginimo sa mga rebelde nga Houthi nga nagapuntiriya sa Saudi Arabia. Mga katropa, ang balita international, buylog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang isa ka ultimate protection ng suplemento nga mayara sa pinasayang kombinasyon sa phytonutrients. Ang popular ang ginagamit ang protection ng aton mga mata batok sa pagkaguba sini bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta carotene, vitamin kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Ang makabulig kag mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag sa balita naman, sa patag sang entertainment, nag-acting workshop ang veteranong aktor nga si Aga Mulak kay veteran theater actor Nonny Buencamino. Sa report, matapos ang apat kadekada sa showbiz ni Aga, nagpaidalom ini sa acting workshop kay Buencamino sa 11 nga tion bilang preparasyon sa iya role sa Second Miracle in Cell No. 7, ang prequel sang 2019 blockbuster nga Miracle in Cell No. 7. Emotionally invested sunod rin si Aga sa iya role sa movie kag seryoso nga tinun-an ang proseso. Very patient naman sunod rin si Aga kag handa ini nga sulit-sulito ng eksena para makuha sa maayo. Nagserbe nga acting coach kay Aga si Nonny sa diin ang duha ang ginakabig kun makabig nga seasoned actors. Nag-agi man ang aktor sa pagbasa sang pila ka eksena gikan sa movie kaupod si Direk Noel Naval. Mga katropa, ang entertainment news ang nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang gluta kojic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early stages sa aging ukon pagtigulang sang aton selula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.

0: Sa ito naman yung sports news, wala gin paporma sa Philippine Women's National Football Team ang Hong Kong sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa score nga 2-0 o kung 2-0, una nga nakagoal si Sky Lech sa sulod sang 12 minutes. Samtang napasulod naman ni Maylie Ramirez o kung Molly Ramirez ang ikadwa nga goal sa sulod sang 63 minutos sa ngampang. Ipilit sa Hong Kong na makagol apang nangin mas hugot ang depensa sang Pilipinas. Pero sa apat nga punto sang Pilipinas sa din sila ang yara sa pangadwa nga pesto sa Group G. Bangod sini nangin mabaskog pa ang chance nila nga makasulod sa knockout stage. Sunod yung makatubang sang Pilipinas sa moang 2022 Asian Games bronze medalist nga China. Sports News, buylog, gagadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men na mera sa mga kakaglabuwas ka herbal extra kapopular sa South America nga nagpapagsik. Nagpapabaskog sa inyo ang nagpataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtumargin lamang sa isa kakapsula. Kay sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kagang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, katropa, nakahibalo ko ba lang nga ang pag-scroll sa cellphone sulod sang 30 minutos antes nga mag-gym ang posible nga makaapekto sa mental focus kag kahandaan sa isa katawo sa pag-exercise. So sa mga health experts, ang screen use nga nagakinahanglan sang dako nga atensyon ang mahimo magkadugang sa mental fatigue. Samtang mga distraction posible naman nga magpabudlay sa pag-angkon sang husto nga focus antes nga magsugod ang workout. Kung nabatsyagan nga naganubo ang motivation o kung concentration pagkatapos mag-scroll sa cellphone, ginarekomendar nga ipahuway anay ini sa sulod sang 20 minutos tubtub 30 minutos antes nga mag-training. Sa siningation, mahimo nga mag-inom sang tubig, mag-warm up kag mag-preparar mentally para sa workout. Mga katropa, ang health news, ang dala sa kaluan sang Santon Gold, the herbal tea, ngay mas malunggay turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Inman ang gitpatamis ang stevia ang nakitaan sa pagtuon, nga sarangid nga balanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Ganis bung plama katropa, kakasana ang toxic kay klan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold herbal tea.
1: Express Balita.
0: Sa ito naman yung business news, posibleng magsaka ang presyo sa mga produktong petrolyo sa Pilipinas sa masunod yung semana kag mahimo nga maglabot sa 10 kada litro or 10 kapesos kada litro. Ang dugang nga presyo sunod sa mga source industry. Inangot ini sa palayang atensyon sa Middle East nga nagapadayon sa pag-apekto sa global nga supply kag presyo sang krudo. Samtang nagpatuma na ang DOE sang 5.68 pesos kada litro nga saka sa gasolina, 4.31 pesos sa diesel, kag 4.62 pesos sa kerosene, epektibo Setyembre 15 tubtub 21. Suno sa DOE, ang average nga presyo sang Dubai crude oil umalin Agosto 13 tubtub Setyembre 11, ang naglabot na sa $99.41 kada bariles.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kag sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may bayad ng 62 pesos and 74 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may bayad ng 49 pesos and 23 centavos. Hong Kong dollar 8 pesos, euro 72 pesos and 8 centavos. Kag ang Saudi riyal ang may bayad ng 16 pesos and 71 centavos. Mga katropa, ang business news gagang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nga kung sin may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Diri abit mga katropa, aton mga natipon nga balita sa aton yung pagpangalagad sa buong adlaw sa Domingo diri sa Express Balita. Sa mga balita naman, inyo nabatihan ang buhilugin ginadulong sa inyo sa mga tigilidad niyo produkto sa Yes to Health Incorporated. Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Detar Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Kag Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang inyong mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Babakal sa mga suki inyong butika dira sa inyo sining lugar sa mga leading drugstores manaton nationwide. Kaya isang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Babakal man online, pinaagi naman sa inyong mga Shopee kag TikTok siya. Mga katropa, magasunod na ang palatuntunan, Bullseye. Sa tanan-tanan nga nagupod sa aton yung pagpangalagad sa mga nagtutok sa ilang mga radyo, sa mga naglantaw man sa aton live, good morning!
3: Good morning!
0: Happy Sunday mga katropa!
2: Yahoo!
0: And sa aton sinaya Christmas countdown, 96 days to go before Christmas. Yeah! Sa katapusan, kami na lamang ang inyo nangintag balita. Ako si Katropang Zal De Aguiab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine De Anropa.
0: Kag ini ang Express Balita. Balita.
4: X FM.
5: Yes to health.
6: Yes to health.
7: Hala, ka exciting.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, the biggest jackpot in the Philippine slot machine history, is from Casino Plus.
2: Yes, to help!
3: The Secrets of Health.
4: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Kung hindi naton din mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next ni reduced ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
4: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
3: The Secrets of Health.
4: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Santhon Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangosti, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
3: The secrets of health.
7: Exciting!
2: Exciting!
8: Hala! Ka-exciting!
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Kita sa sakit na mong kalitra o tukar.

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropa, ang oras sa pambrohas kag sa bugos nga Pilipinas, 6:45.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye! Mayong aga banwa siyudad sa Rojas, probinsya sa Capiz, Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Kagap lang na platuntunan, Bullseye! Dirigid lamang sa 106.5 XFM Rojas sa ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Oye mga katropa, adlaw kita karon sang Domingo. Petsa 20 sa bulan sang Setyembre tuig 2026.
3: Bullseye!
0: Oye mga katropa, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na! Sa subong aga mga katropa, this Sunday edition sang palatuntunan Bullseye. Ako ang inyong makaupod katropang Christine Dayan Ropa. Mag-updanay kita mga katropa, tub-tub las 9 sa aga. This Sunday. Oy, good morning, good morning!
3: Bullseye! Bullseye!
0: And of course mga katropa, mayaran na gid lamang kita sa nabilin nga 96 kadlaw, antes naman ang adlaw, sang Pasko.

0: 96 days na lang mga katropa. Oh, daw ka dasig lang ba? Isang ligad, 115 pa lang kita. Subong, agoy, alapit na lang gid yun. Kamusta naman? Ang inyo dirang mga decorations mga katropa, nakabutang na gid man, nakasabit na gid man.
1: Ayoy!
0: Or, amat-amat pa lang nag-sink in, ang lapit na lang gidya mga katropa. Anyways, good morning anis mga katropa natin yung nakatutok nag-monitor. Dira sa may bahin sang Chudor Arsenas Trade Center. Labi na sa mga katropa natin ba? Ginapakat-pakat na subong adlaw sang Domingo. Kaya siyempre, no, tinda. Dami naman damang relief katropang Aira ka. Nagidya dayon ang ginakabisihan sa mga katropa. No, aside manindahan, ati ang relipan gidya ang gina target lang.
1: Ayoy!
0: Pero subong ang relief mga katropa daw ang pinakabarato daw 50 pesos na.
1: Ayoy!
0: Ati may 5 ka pesos pa. May 10 pesos, 20 pesos. Ati subong yang may ayad ba. Tag 50 pesos na.
1: Ayoy!
0: Pero sige lang ah. Maayo ka man, di pa magpaayo, agoy na lang sa to. Pero sige lang kay business is business ika nga.
1: Wow!
0: Pero good morning, it's mga katropa naton, dre, labi na sa mga katropa pips naton nga nagkatutok, nag-monitor na this morning. Ay, good morning, gid. Labi na dre sa may meet stand ni katropang Herminio Caldejo. Good morning man, dira sa utanan section kay katropang Rosalinda Antonio nga nagamonitor na masubong nga aga. The same as well, dira sa may seafood section kay katropang Wendell Dolor. Subong daw ka namin, naging man magkaon sang seafood, pero kung ara na gani, gapang aroy-oy man.
1: Ayoy!
0: Pero subong nga family day, di ba la? Family day ang Sunday. Nami ginaya nga mag ano, magluto-luto with syempre with family. Nami subong mag simba mga katropa.
2: Pumusad!
0: Don't forget nga magsimba subong nga adlaw sang Domingo mga katropa ha. Sunugani sa atons ni nga mga sources, mga katropa, so, ang Sunday, ginakabig na yung kwan, nga holy day sang mga Kristiyano. Isa lang na kadlaw, gani ihatag na nato na sa Ginoo. Ayaw gin magkalipat, mga katropa.
2: Pumusad!
0: Pero kung kwan gani, depende man niya sa tao.
2: Pumusad!
0: Pag nila sang iban, madala pa niya sang pangamuyo.
1: Ayoy!
0: Ambal man niya sa mga bisibisihan natong mga katropa. Pero good morning, gida sa mga katropa pips. So, sa mga katropa natong nga aga pa nagbugtaw, aga pa. Naan, aga pang nagpangape. Pulo pangapi lang kamuda mga katropa. Samtang nagpamati, syempre, dari sa ato siya pagpangalagad this morning. Ay, good morning man, dres may bahin sang Burgos Dalipapa, ha? Aga pa da nagalagapo ang bus. Ay!
2: Pumusad! Pumusad!
0: Dres may bahin sang Matcom Burgos, sa Alvarez family dira. May katropang Ernesto Alvarez. Sa may Mang Tinapay pagid pa. Good morning gids mga katropa pips. Kagsiba pa naton rin nga mga merkado publiko nga sakop man sa atong sa probinsya ha. Kapasigundo, primero distrito man ina. Kagsakutob gid nga malabutan sa atong sa pagpalaya. Good morning. Tika bay pangamayo gid ang inyo sing morning, Sunday morning mga katropa.

0: usahan.
1: Pero daw nami ginsubong mga katropa magpaligo sa baybay.
0: Usahan.
1: di ba aragin man nadaan kada Sunday, Saturday, no, basta weekends gani. Nagakuan ginaya, nagaprepare gid ya para magpaligo. Ang iba niya gani, tampisaw-tampisaw lang, way balon. Ah. Importante sa Jocelyn.
2: Ayoy!
1: O ako man gani, ah, no? Para hindi na bala magkapakat-pakat. Kadto lang sa baybay, kag pumaligo. Puli na yun. Ah, para wala duro, gamo. Wala pa duro, gastos. Importante, wala ulok danay ka mo, katropang Toto Valdizon Escalada.
2: Ayoy!
1: Pero anyway, sa mga nagapulupa mati, subong nga aga, ha? Ate, ano na ang ginakape nyo, dira? Ate, tistingi ba laton? Dari nga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa.
2: Wow!
1: Kung sa din may kape ka na, may energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
3: Good morning.

0: Oy, mga katropa, pangapi-pangapi na.
1: Wow!
0: Di sa mga katropa na tundra nga nagbugtaw na aga pa. Tipilian na ang kape nga namit na. Healthy pa, makapagwapa pa.
1: Wow!
0: Yahoo! Sa din ka pa, bay? Siyempre, diri ka na eh. Sa atong sinya, Sunstone Gold Coffee Mix nga very ma-demand gid mga katropa sa atong sinya merkado, ho.
1: Yahoo!
0: Kay ang ginapangita karon sang mga katropa nato. Pati ang perfect blend gid sang kape nga may glutathione kag collagen. Diri lang na makita sa aton sning Santon Gold Coffee Mix mga katropa. O tiya mak mo. May mga kilala ko katropang Jason nga wala gid ga pangapi ha. Why gid ever nakatilaw sang kape? Pero sang natilawan ang aton sing Santon Gold Coffee Mix. Uy, ha? Usoy-usoy na nila kung ginpinangita na nila katropang Jason.
1: Yahoo!
0: Ate ang balnila. Kanami igid ko no. Pinagidyaguro ang epekto man mga katropa kung very effective ang kape mo. Ate kay ginapangita-pangita na dayon sa ngaton sinimahan nga mga users. Kaya ang namig din na ginmamigid man abi sa Santon Gold Coffee Mix. Yeah. Hindi siya makaulumay mga katropa.
1: Wow.
0: Hala, nilain gid niya sa mga nakasanayan yung kape. Gani pwede man ini sa to sing mga kabataan.
2: Bibigay lusog at itsura mo ay babata.
0: Agot nga maghamis mga ilas nga kutis. And especially matilawan gid ang atong produkto.
1: Wow! Santon Gold
0: Coffee Mix. Kay bangod mga katropa, ang atong sning Santon Gold Coffee Mix ay may kombinasyon sa glutathione kag collagen. Mga antioxidant kag nagabulig man sa skin elasticity, skin health kag overall health.
1: Wow!
0: Kay aside ra mga katropa, may mga natural and calming herbal ingredients man ini.
1: Yahoo!
0: Kapareho na gid lamang sa sininga mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, ining maraguso kag premium coffee nga puno gid sang health benefits. Kani mga katropa, perfect blend gid ini agud to nga ma-refresh man ang inyo sing energy. Kag of course nagasuporta man sa ato sing health. Kag nagahatag sang natural glow sa pan.
1: Yahoo!
0: So gani diin ka pa. May nakakape ka na, nakagwapa ka pa. Nagkapaayo pa sang imus ni nga ikaayong lawas. Kung wala ka pa katilaw sa Santon Gold Coffee Mix, oy, tilawin na mga katropa. Available na sa aton dring mga leading drugstores, labi na sa may Mercury Drugstore, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag South Star Drugstore.
1: Wow!
0: Sarang nyo man nga mad to cart na, kag ma-place order mga katropa sa aton sning Shopee, kag TikTok shop pa. Hindi man sa binugal mga katropa, pero gaka out of stock ang aton sning Santon Gold Coffee Mix. Bangod ang mga nagabalakal mga katropa, titikwan gidya. Kinahon gidya.
1: Yahoo!
0: So gani chikara nyo na sa inyo dira nga pinakamalapit kag suking mabuti ka man sa inyong lugar. And of course, cheers to health, beauty and great coffee with Santon Gold Coffee Mix.
1: Yahoo!
3: Bullseye! Bullseye!
0: O di karon mga katropa daw mayo-ayo gid ang imbukada sang init sang adlaw subong adlaw sang Domingo no.
1: Wow!
0: Pero so far check karon ta man ang dalagan sang panyempo subong adlaw sang Domingo mga katropa pinagi sa atong pag-asa. Kay kagina sang nagakwan ko nagabiyahe ko alin sa sapian pagadto di.
3: Bullseye!
0: Oh, grabe ang tunog katropang Jason. Way tuod ulan pero ang tunog ay nagapang kibo.
1: Ayoy!
0: May ara sang portion nga wala sang tunog pero may ara gidya sang bawo kadakmol-dakmol nga tunog. Ay. Lagi gid akong kwan. Dapat sa mga katropa nato magbiyahe bala kada kaganho no. Ready gid ya dapat mga katropa. Kay pisar nga tunog lang na pero posible man nga magdala sa aton sa kun ano man nga sahi sang insidente. Gani dapat extra careful gid. Alright, sa line number 1 chikaron ta ang pag-asa with the report.
3: Live report.
4: Good morning po, narito ating weather update. Mahinang habagat ay nakakapekto dito sa kalnurang bahagi ng Southern Luzon. Ang habagat ay inaasahan natin makakapekto o magpatuloy ng makakapekto mostly sa western section ng Southern Luzon at ng Visayas bukas hanggang sa Miyerkules. Kasalukuyan, wala po tayong binabantayan o namomonitor na panibagong bagyo o low pressure area sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong bagyong na Meteor National name Do Juan ay malabo nitong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kumikilos ito patungo sa Japan. At sa ating lagay na panahon, makakaranas ng maganda at maliwas na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Asahan din ang mga isolated na mga pag-ulan dulot ng thunderstorm. Sa mga kababayan po natin sa Palawan, makakaranas po tayo ngayong araw ng maulap na kalangitan at may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang thunderstorm. Ngunit sa Visayas at Mindanao, patuloy din na makakaranas ng maganda at maliwalas na panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban sa mga bigla ang buhos na ulan dulot ng thunderstorm. Walang gale warning ngayong araw, ibig sabihin wala tayong inaasang matataas na alon sa ating mga karagatan, kaya safe na pumalawot ating mga kababayan sa buong kapuluan. Ang araw sikat sa ganap na 5:45 ng umaga. Sunset mamaya pong 5:55 ng hapon. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
3: Live report. Bullseye.
0: Alright mga katropa, nabatean ang latest update dito sa PAGASA. Maayo-ayo ang atos ni nga panyempo subong adlaw.
1: Wow!
0: Mga katropa. Pero syempre, ang ini nga habagat. Padayon sa Gapon nga nag-apekto man mga katropa diri sa tons ni nga probinsya. Kagpungsod rather mga katropa. Ikon kita kung luyag naton nga hindi kita mabasa sang ulan. Pero posible nga pag-ulan subong adlaw. Pagbalalon ka mo payong kapote. Kagano man nga mga pwede man naton gamiton nga panangga sa ulan mga katropa.
3: Bullseye.
0: Teka subong ya, subong nga binga aga hasta sa udto. Grabe ang init sang panahon. Di pag-abot alas 3 ah. Dira dayon mabaybay man ang ulan.
1: Ayoy!
0: Daw sobra pabala sa babayi nga tuyuon. Daw gulpi lang dayon gagalom mga katropa. So gani, para hindi kita mabasa, hindi kita magkabalatian bangod man sang ulan. Ating mga katropa, pagbalalon ka mo payong, kapote, and iban pa. Alright. Oras! Alas 7 na sa aga mga katropa. Kag this time, lagat-lagat on taman ang atong singalinyada with our XFM Patrol. Patrol reporter katropang Elmer Diretso estimar sa pilaman ka mga nagapangunang mga police reports. O, ngayas ini nga natipon mga katropa kaupod si katropang Zaldi Agihap Jr.

0: Vai tá. Unahon to ni mga katropaong isa ka 26 anyos nga lalaki. Oy, nasapuan nga wala na siyang kabuhi sa Barangay Bulo, Rojas City. Ano natabo sini si Yaman kat mga katropa? Isa kun sini nga nakuha ng information yaray ni Say Dalom sa makaulubog ni Limnon mo. Tuwin siya sa makaulubog ni Limnon.
1: Oh no!
0: Di pa loon ta kung may foul play ni mga katropa. Kay daw gulpi lang gid ang iya sininga nangin kamatayan. Alright, sa piyak nga linya, chikaro ta si katropang Elmer Diretso Estimar. Live report.
2: Patay na kapuan ang bangkay sa isa ka lalaki sa Barangay Bulo, Rojas City. Taknalas 4 sa kagahon kahapon nga adlaw. Ang kilala ining biktima katropang Christine sa kay alias Rain or si Riniel del Rosario, 26 anyos, residente sa Barangay Bato-Bato, Mambusaw, Kapis, apang temporaryo ining nagapuyo diri sa sitio patag Barangay Lawaan. Sanding sa inisyal na ton sining hour sa investigasyon sa Rusty Pilpi. Natapusan na nga nakita ni ng biktima ha, katropang Christine. Yung nagpang lakaton, manapit mismo sa lugar. Nagpati naman sining katapusan ng kapulisan. Nga wala sang foul play ang kamatayon sining biktima. Pumugyan na isang recover man sa sining posisyon sa biktima ang iya sining cellphone kag pila ka mga personal ng mga kagamitan. Gitingwan pa ng ipadangat sa Rojas Memorial Provincial Hospital ang ining biktima apang i-deklarar ining dead on arrival sa nag-attender man nga doktor. Ginapahayag diri nga pagkalumos ang rason sa kamatayon sining biktima man katropang Christine. So may buluan gani nga kira sa influenza, sa italong sa influenza sa makalubog ilim nun ang ining biktima sa natabo ining pagkalumos dira sa may Barangay Bulo katropang Christine. Sa karon yara na sa isa kapurnarya diri sa Sudan Sarwas aga bangkay sining biktima para naman sa nagkigo man ni haya kagitalan na ni nga pagkwaon man sa iya sini nga pamilya.
0: Katropang Elmer.
2: Yes, katropang Tim.
0: Saan na sapuan isa ano gijegi yas ni nga posisyon man katropang El?
2: Nagkaya ni sa katropang Christine. So during the time abi sang kagahon ang ini owner sang karinderya nga si Christopher ang nagbukas bala siya sa karinderya kaya natulupangdan yan eh sa kilid mismo sang dike or tamburong na dito ang nasapuan ini nga bangkay sa biktima nga nagkaya o nabla ang katropang Christine. So may posibilidad nga sang katapusan to sa nakitaan nagapanglakat no ni Kiman Hubog. Siguro posible na lang bumok sa iya sa may kanal kag nalumos no may tubig abi ang area sang sining tamburong man katropang Christine. So amuna karon ang ginalantaw man nga rason sa iya sining kamatayon ang pagkalumos bala katropang Christine kaya saya na mention na talaga ni nga during that time siya ang nasapuan or nakitaan sa nga nagapanglakaton pa lang antes pa man natabo ining pagkasapo sa iya ay kaya ready siya sa mga kalubog ilim nun nga samtang nagalakaton malapit mismo sa lugar. So wala man siyang nakitaan yun ba lang ginano na siya or ginhold up kung kwan man kay nakita man siya sining posisyon ang Apple nga cellphone, iPhone kag kwarta kag ibang pa nga mga personal sining mga kagamitan man katropang Christine.
0: Anong status dira sa lugar katropang Elmera? Wala na harang ang kwanda ang tapan na ang kanal.
2: Mera man do mataas man siya nga porsyon. Ugaling basi may posibilidad la pumungko to saya. And not balance, that's why nga nagkaya-kaya sa to sa idalom nga porsyon. Iman kun estimaton tani mga 8 feet ni ang katason ng katropang Christine sang dito sa idalom nga porsyon pero sa karsada naman niya nara sang gamay nga harang ang area kag hindi may gyan ni ang kulwanan ng ibla kulong doon ulungdon nga makalabot kay diri sa amoy nga lugar. Kung ikaw ya ang nagapanglakaton lang katropang Christine, hindi nila labayan gid ya mismo, dulungdon la. Kay man aside sa sining widening ay meara sang kwan sa extension pagit ining box culvert or tamburong dira sa muman nga lugar katropang Elmer.
0: So dira siya ga istar sa ano haw sa Bolo nga manara siya da katropang Elmer.
2: Diri ni siya nag istar sa Sityo Patag, Barangay Lawaan. Lapit lang, mantun na rin ang Patag sa Bulo mo. Kung dari ka sa Patag nga area, mag-us-us ka lang da sa padulong sa Barangay Bulo. Hay, Bulo na nadadayon. Lapit-lapit lang, more or less, mga 500 meters ang kalayoon. Nagikan sa Bundari mismo, kag sa sining natabo man. Nga kasi di nasapuan ining bangkay sang biktima katropang Christine. May libin partner ni Sabi dire sa may Sityo Patag. That's why nga na temporary yung nagapuyo. Kaga residente ni siya sang barangay Bato-Bato sakop sa banwa sang Mambusaw.
0: Ano na how nang kan ang hubog sa din salin katropang Elmer man?
2: Dire sa Sityo Patag sa Ilaban Dapit.
0: Oo.
2: Pwede may baluan kundi sa padulong utani pala.
0: Kay sa information nga to sining na baton, nagasalulog ni sa sang kaiya kadlawan kahapon.
2: Kahapon yung sang aga.
0: Mm.
2: Kay nasapuan din sa pan sa kagahon. Tapos birthday niya man. Ay laban-laban ano eh, solo celebrar pala. Or advance celebration siya sining nga birthday. Tanda mo tong kuan man, natambo da sa Sityo Patag Lawaan.
0: Kung dira man dapit.
2: I mean, ang diri sa bababaw lang ito, nagligad nga adlaw. Ligad lang adlaw itong naglabilin itong tulaan sa tuod. Sang tuod, yung lang sa may motor. Birthday niya man ito. Sa natabo man ang insidente. Doon riit, galigin man tuod kung birthday mo, no?
0: Katropang Elmer, gapati. Gid ko sina kay, siyempre, may kilala man tabala, no? Nga kada birthday niya katropang Elmer gapahimunong siya sa ilabalay kay once nga gumawa sa ay hindi mo gidya mapulong.
2: Kilala ko mana.
0: Kilala mo.
2: Do ginapunggan. So So muna hang natabo man kay tropang Christine ang area na da sa namisunar ta nakina hulong do na area. And aside sa sining natabo do first time natabo dira nga amo ni nga minasap pandera pero ang mga vehicular accident ka masami na daga nagaluntad accident prone area na dati
0: talabuan gidya
2: particular sa tubang mismo sang isa ka hardware dira na da mismo katropang Christine so damo naman sang mga natabo da actually pero ining pagkasapuya nga pagkalumusin ang biktima ay first time na dira nga natabo man ni katropang Christine so para mo sining aton nga balita nagikan sa may barangay Bulo ang bulog yung ginadulong sa inyo sa legalidad ng produkto sa inyo sa Holy Incorporated, ang Torpuditary Supplement for Men, na mera sa makakaglabuwas ka herbal extract na popular gin sa South America, nga ginagamit agad nga mapabagsik, nga nagapakusog sa enerhiya, nagapataas man sa libido level sa aton sininganawas. Sabag nga, Mr. Dera, gamitan yun ay 30 minutos antes maglabing-labing sa kemisis, magtumar, sagid lang mga kapsula, sigurado mas manami mas mabako na inyong relasyon gagang imo nga performance sa inyong sininga quality time. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki din yung mga butika sa inyong lugar and pwede man matukar sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 16.5 XFM News, Elmer Estemar ang katropa mo.
1: Live report. Bullseye.
0: Alright, thank you gid sa sininga report, no? Katropang Elmer Diretso Estemar. Din ini nga isa ka lalaki o 26 anyos nga lalaki na sapuan nga wala na sa gabuhi sa may isa ka kanal mga katropa dira sa may barangay Bulo ho.
1: Bullseye.
0: Actually kilala ta ni personally from a common friend man no katropang Jason friend pa gid gani kami sini sa Facebook mo makita mo na siya sa iyas ni nga mga face sa iyas ni nga mga post sa Facebook sa social media. No, masinadyahon nga klase sang tawo. Pala ML manisa. Tinang kibot man ta nga amo na nang natabo siya kapon.
1: Bullseye.
0: Tapos birthday niya pa. Muna pagidya ang pinaka worst, no? Nga mabatian mo nga balita. No, kay instead nga nagasalag sa ulog sila sang iyas nga kadlawan o tinagap kinasubo na yung mga katropa. Okay, pato ko nagligad kay Nasalbar, pato iya kabuhi, nabuhi pa yato katropang Jason, iti subong niya.
1: Bullseye!
0: Nakuan gid siya, disgrasya gid siya. At isa mga katropa na tunda, labi na kung nagainom-inom ta, kung ara ka mo sa lugar nga hindi familiar sa inyo, beware gid ka mo sa mga kangay sini nga mga kwan, nga mga kanal-kanal da. Balaan nyo man sa subong, may mga ginapatihan gid kita nga ang inabi nga specific lugar, talabuan na da. Bisan mambal ta nga okay daw safe man, no, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Kaya hindi mo gidya mapulong ang disgrasya. Siguro nag-advance sa matuod, no, nga nag-celebrate siya si nga kadlawan. Posible sumandig ni sa mo, no? Kaya kung makita taman tuod sa sining sitwasyon sang lugar, okay man, may harang man. Or ba si nagbuyog balaya ulo? Kag posible nga nag-ano dayon? Or natampilukan isa? Natulugan mga katropa? Kaysa sobra kahulugbon?
1: Bullseye!
0: Isa nakuha pa naton nga information diri mga katropa. Makuan sa kuntani, no? Mapuli pa sa kuntani sa mabusaw man. Ago dito isa ulog ang iya singa kadlawan. Why na saya ka labot sa ilas nga lugar, no? Mga katropa. Ay, kaluoy lang gid.
1: Bullseye!
0: Sa lugan din nga information, mga katropa, tutukan lang, diri sa XFM kay Labuton ta. Ang Roja City PNP may kang tanan sa investigasyon man sini mga katropa sa sining natabo kay katropa nato no kun kay alias Riniel.
1: Bullseye!
0: Alright, sa ibang panatong dringa balita mga katropa, isa naman ka minor de edad ho, patay. Kag isa naman ng pilason mga katropa, matapos ang nagluntad ng aksidente sa may barangay Kulasi, sining syudad. Sa report, katropang Zaldi.
3: Live report. Patay ang isa ka minor de edad, samtang pilason naman ang iban pang miyembro sang pamilya sini katropang Christine, matapos gani nga bumunggo ang ila sini ginasakyan nga tricycle sa isa ka nakapark nga tanker sa barangay Kulasi, Roja City. Natabo ining aksidente man sang tinalikdan nga Biyernes sang hapon. Sa aton sini nga nakuha ang information nagikan sa Roja City PNP, ginamaneho sang driver nga si alias Labo, 56 anyos, ining tricycle. Kaga sakay sini ang mga miyembro sang pamilya panagiton. Katropang Christine, lakip ng ila sini nga ginikanan man. So siyam tanan ang sakay sining tricycle including ining driver. Nauhalin ini sila sa Kulasi kaga padulong kuntani sa city proper apang pag-abot dira sa sa Guabalasang depot sang Petron. Nakapark dira ang isa ni katanker aksidente ini sila nga bumunggo or ining tricycle aksidente nga bumunggo sa nalikod nga porsyon sang nasambit nga tanker. Bangod sa impact, nagaalapwaag ni ang sakay sang tricycle kag nagupi pa ni ganing nauna nga porsyon man kag ining isa ang minor de edad nga napatay, nakaangkon gid ni sang patal nga pilas sa iya sini nga ulo man. Madasig man nga nagresponde ang mga tapo sang Roja City Emergency Response Team o kon RCERT kagindapatan ni sang paunang nga pagbulong ang ang mga biktima kagindapadangat diri sa bahin sang Rojas Memorial Provincial Hospital abang sa masubo gani nga palad ginbawian gid ni sang isa ka minor de edad nga lalaki samtang ginabulong ini siya sa ospital, katropang Christine. Sa dugang tadi nga nakuha ang information, ang duhaya pa sini kaupod, mga utod yaman, ang critical man karon dara sa bahin sang RMPH kag ginabulong man eh. So bali ano gini sila eh, walo ka miyembro sang pamilya panagiton katropang Christine. And ang driver ni karon sang tricycle kay kun lang taw nato niya naka-park niya ang ano ni ang tanker kagari ni siya sa outside lane namang gani. Ang ano ni ang ginhunong sa karsel sang Roa City PNP kagina determinar ni karon kung nakainom siya bala during sang tion nga nagluntad ining aksidente man ang driver sining tanker ang isa mang kalalaki kag nagapangidaron sang 38 anyos. So kulang taon ta vehicular accident siya in a sense nga duha ka salakyan ang involved diri. Pero kung lang taon ta man sa piyak bahin traffic accident siya kay nakapark siya nga binungguan. Katropang Christine, actually ang pamilya ni karon sining mga biktima ang nagapanawagan makaroon sang bulig financial kag medical katropang Christine bangod gani nga sandig sa post nga nabasa naton wala-wala man ni sila no kubos man ni in sila katropang Christine. So may mga nagkalabalian pa to sang aparte sang ila sining lawas bangod sa mabaskog nga impact sining pagkabunggo rin makita man gani oh nga ang tunga-tunga gid siyang tricycle ni ang nakabunggo sa likod sang ano eh sang tanker ni katropang Christine. So posible naman nga magapangatubang sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ining driver sang tricycle kon mapamatud-an ni nga yara sa impluwensya sa makaubulubog ng ilim noon kay syempre initially ang ano ni ang investigation nga nadulaan siya sang control sa pagmaneho man katropang Christine kag padayon man gani karon ang pagpanumdom sa aton sining Roa City PNP nga muna no maghalong gid sa pagmaneho kag mas mayo gid nga hindi mag-inom kung naga-drive ikaw sang tricycle man katropang Christine. So
0: sa isa ka tricycle gani katropang Zaldi pila ang usual niya dapat ano gid ang sakay?
3: Kulang taon ta duha tatlo apat lima anom lang kapito sang driver. Okay, duha sa sulod, isa sa side wheel, duha sa likod abla ang sa ginangkasan. So duha da kay pidi kada kapungko kag isa sa likod sang driver. No, pero ari overloaded ni. No, siyam sila tanan ni dala ang driver kay walo gid ni ka miyembro sang pamilya panagiton. Upod diri ang ila iloya. Katropang Christine kag puro pa laban ni minor de edad, no? Ang mga kabataan ding involved sa nasambit man nga aksidente. So ongoing pang investigation sang aton sini makapulisan angot man sa sining nagluntad nga aksidente dira sa may Barangay Kulasi. Dugang sinakong detalye, tutukan lang ah, kay Laboton tani ang hepe man sang Roa City PNP. Agod niya, matukibantagid kung ano gigkaroon ang mga indisposisyon batok sa sining driver man. Sang tricycle kay why siya, may minor lang iya, pila siya mo, katrabang Christine.
0: Ang lumumpat sa?
3: Siguro wala man, o galing kay ang nakabunggo ang sa tunga gid mo. So kung lang taon natin, ari din ang driver seat niya sa ano eh sa left side. So sa tunga-tunga sa umigo kumanto bala sa tunga-tunga. So amo na karon nga man natingala man gani mga pulis nga wala siya sang masyado pilas kag ang impact ya to sa mga sakay gid sa sulod no sining tricycle man. So dugangan ta na sa aton diri nga pagpangalagad sa platuntunan Bulsay. Ini nga balita, buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos ng antibiotic properties nga maayo gid nga ibanyo sa mga katol-katol sa aton sini nga panit kag sa mga pagpalanakit man nga aton nga nabatsyagan din man nga parte sang aton sini nga lawas. Mabakal ini sa mga sukit nyo nga butika dira sa inyo sini nga lugar sa mga leading drugstores natin nationwide kag isang Super K drugstore, generica drugstore or kun indi gani sa the generics pharmacy. Mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Zaldi Aguiab Jr. ang katropa mo.
1: Live report. Live report. Bullseye. Bullseye.
0: Alright mga katropa, patay na naman mga katropa. Oh, kaso iniya, minor de edad naman. No? Sa nagluntad tong makabig nga traffic accident. No, kag pwede man siya kabigon as vehicular pero mas laban-laban gid sini katropang Jason traffic kid nimo. kay siya ang bumunggo sa sininga oil tanker, no? At pito pang iyas ni nga pasahero, mga katropa.
4: Oh no!
0: So ang ininga tricycle o ginamaneho sang isa ka 56 anyos nga lalaki. Kaga walo ang iyas ni nga pasahero nga saka. Laban to, puro pakwan, minor de edad mga katropa.
4: Oh no!
0: At isa latest update, no, base man sa report ni katropang Zaldi, nagabiyahe ang ininga tricycle alin sa may barangay Kulasi. Kagpadulong kuntani sa barangay Baybay. At isang gulpi lang nahinadulaan man sang kontrol ang ining driver sang tricycle. Kag dito bumunggo sa sining nakaparking na tanker truck sa lugar.
4: Oh no!
0: At ibangod sa mabaskog na impact mga katropa. At patay gito ho ang isa ka minor de edad samtang ginabulong sa hospital. Samtang iba naman dito critical mga katropa.
4: Oh no!
0: At isa karon gin kustodiya naman sa Roja City Component Police Station ang ininga driver. Para sa masaya nagkikigo sining disposition kay syempre no. Kung sa aton gid nga pag ano man pag bana-bana sini. Sa lagi niya mo no. Gina-verify pa diri mga katropa ipeber nga ini siya ang yara si Dalom sa makaulubog ni Limnon. Ti balda gid sa i no. Balda gid sa sini.
4: Oh no.
0: So sa aton dira nga mga katropa, labi na no sa mga nagadrive sang kun ano man nga sahi sang bihikulo. Hindi nyo man pag idala sa kun ano man dira nga posible nga matabo mga katropa inyos ni nga pasahero. Labi na kung damo. Pamilya mo pa. Ha? Tiniya makabig ni nga overloaded mo ang iyas ni nga tricycle kasi syempre kung isipon tuod pito lang dala siya eh no. Pero ko ay gid nga gani gina recommend nga papunon gid ang tricycle kung magbiyahe mo. Ano ni wala sila sang extra nga mga motorsiklo abi nga pwede gamito na. No, kung mga kangay sinabla hindi na dapat pag i-take ang risk. Kay dip kay mabudlay na. No, labi na kung wala pasang maintenance ang motor mo. Hawa ni pag check yar kung may preno pa or wala inang motor mo, basi wala pa. Nagidya ang advantage mga katropa. Kung ikaw mismo nga driver, responsable. No? Check kara ang imos ni nga mga ano dira, mga preno sa imong nga motorsiklo. No? O kun sa tricycle man ina sa lakyan or kun ano pa dira nga sahi sa lakyan. Okay, ikaw ang may ano mo, ikaw ang naga-drive. Sa imo nakasalalay ang kabuhi sang imo sing mga pasahero. Aside sa pag-check sa mga preno kag kun alin pa dira nga parte sang imo sing mga motorsiklo, ti syempre ikaw mismo mangin responsible ka nga driver. Mangin defensive driver ka.
5: Bullseye!
0: Kaysa mga kangay sini nga sitwasyon, ikaw gid maluklukan. Ikaw ang gadala.
5: Bullseye!
0: Sa mga katropa natin dira sa liwata, ilikawan naton nga mag-overload kung hindi malang kaya sa aton sini nga salakyan. Check karon nyo gid mayad. Okay kaluoy ang mga pasahero nyo. Di niya, puro minor di edad. Laban, minor di edad, apat gid. No? Ang iban diri critical pa. Sa liwat mga katropa, ano gid ka mo nang be a defensive driver. Kag syempre checkara gid da siguruha nga safe na safe ang inyo sini nga salakyan.
5: Bullseye.
0: Okay, sa iba pa naton diri nga balita mga katropa. Isa naman ka lalaki bao patay man mga katropa matapos nga bumunggo sa poste sang Kapelco sa Banwasang Panitaan.
4: Oh no!
0: Sunod-sunod ang mga patay, ha? Sige, sa detalye, katropang Elmer.
1: Live report! Live report!
0: Alright. Sige, balikan ta lang si katropang Elmer diretso estimar sa sining report. Proceed kita na kay katropang Zaldeo. Ining duhak sa mga apat ka mga kawatan, mga katropang na nagsulod sa isa ka cell site. Uy, nadakpan sa may banwasang mambusaw. Sa detalye, katropang Zalde.
1: Live report! Live report!
3: Nakaw, nung nakaroon sa karsel sang Mambusa Municipal Police Station, ining duha sa apat ka mga sospitsado nga nagsulod kag nagpangawat sa isa ka cell site sa bahin sang barangay Tumalalod, Mambusa o Kapis sang tinalikdan nga Biyernes, Setyembre 18, alas 7:40 sang gabi. Sa aton sininga nakuha nga impormasyon, nagikan sa Mambusa Municipal Police Station katropang Christine, ginkilala diri ang mga suspect nga si alias Tuto, 28 anyos, residente ini sang barangay Akbo, Sigma, kaga isa man ka minor de edad nga residente man sang nasambit nga barangay, no, sa Akbo man sa Gyapon. So sandig di sa investigation man sang Mambusa Municipal Police Station, gin-inform sila sang isa ka gwardiya sining nasambitan nga cell site nga ginsulod ang iya sinigina iya bantayan nga cell site katropang Christine sang apat ka mga suspitsado. So nadiparahan niya ini nga nagapagwa na sa cell site nga iya sinigina bantayan kaga may mga ginpangawat ni nga container katropang Christine. Oh, wala ta kabalo kung ano gid sini ang sulod, pero krudo gali, krudo, no, based sa data may ginpangawat sila nga container nga may sulod nga krudo. So ging sitaya ini apang dasig-dasig ni nga nagano nagpalagyo ging karga ning mga krudo to sa angkar-angkar nga bit sakay nila ang ginadala nila katropang Christine, kaga nagpalagyo ang mga ini padulong sa banwa sang Mambusa asang Hamindan, I mean, no, going to Hamindan kay syempre ang Tumalalod diri na ni siya going to Hamindan katropang Christine. Trabla sa ano, diba nakapaano kakap so Burias,
0: yes,
3: na magyan mo ning Tumalalod mo. No, okay, may cell site kay manada katropang Christine. So digto ni nagpakadto ang direksyon sa mga suspect pahamindan. So gilayon man nga nagresponde ang Mambusa PNP kay nagkandak sang hot pursuit operation kung sa diin didto ni na madinalagon nga na aresto ang duha sa sining apat kay mga suspect sa bahin sang barangay Pangabuan sa banwa na sang Hamindan katropang Christine. Na-recover diri ang duha ka container nga may sulod nga krudo, isa ka balde, 13 pagid ka container nga wala sulod o kun ining galon bla, no, usually tawag ni abi sa ton galon eh. O kag isa ka unit sang top down nga tricycle o kun ining angkar-angkar katropang Christine. So na-file naman ni sa aton pagpangusisa kay Hepe, na-file naman ni ang kasong robbery batok ni sa duha apatanan apat kay mga suspect. So ang duha sunod rin dyan do, basta dyan do gani amo nang identified pa. O, pero apat gid ang suspect base sa witness, no, ining gwardiya nga nakita nila sang amo ni nagkarga kag nag ano to sakay sa angkar-angkar kag nagpalagyo katropang Christine. O galing ining duha ang mga nadakpan, wala ni ga cooperate sa kapulisan ta karon kay ginausisa sila kung sino to, ilang mga upod wa nagasugid katropang Christine. So hindi pa man ma-determine sang aton sino makapulisan kung ang duha to ka mga suspect nga nakapalagyo kung minor de edad man to. Pero ang isa de nga suspect 28 anyos ni kagang iya upod nga nadakpan, minor de edad, katropang Christine. So, na-file ng kasong robbery, kag ining

0: So ginakuha nang ginasang krudo. Katropang Christine tapos ano na ganyo? Krudo kag solar oh. Mix gani ning ila ano dagliyo. In case of ano siguro pag brown out bala. No. So muna ang dugang nga balita nato nagikan sa Banwa sang Mambusa. Dala sa ko nam lang guro kay kapon man nga adlaw katropang Christine madinalagon man nga ginsungka ang 26 tanan ka mga armas luthang o kung mga loose firearms dira sa bahin sang Banwa sang Mambusa sa aton mga kapulisan nagikan man ini sa 26 man tanan ka kabarangayan sang nasambit nga Banwa. So kahapon ginpatigayon ining ceremonial turnover upod ang aton sining provincial director sang Capiz Police Provincial Office si Police Colonel David Gachumbo. And of course, ang hepe man, si Police Major Ruby Magallanes. So, nag-participate gede ang 26 man ka mga barangay kapitanes. So, ining mga armas, ginsong kainis sa ila sang ilaman mga constituents nga nag-upot sining loose firearms. Kung sa din base sa data, sa 26 nga ginsurrender nga firearms, 20 dere ang short firearms, 5 ang long barrel, improvised shotgun, kag isa man ang homemade nga M14, katropang Christine. Ini man sa Gyapon ang bilang kabahin sang ining programa sang aton sininga Police Regional Office 6 ang RTT bala katropang Christine or RTT 3389 in relation man sa programa diyan ni Police Colonel Gachumbo ang Kapistawhayan sa aton sininga probinsya agud nga maano gid masiguro nga ang aton sininga komunidad ang mangin malinong kag matawhay gid kag indi na magamit ining mga loose firearms batok sa anuman nga insidente or kun anuman nga insidente nga posible magluntad sa ila sini nga nasakupan. So maning dugang natong nga balita nagikan sa Banwa sang Mambusaw para sa 106.5 XFM News, Zalde Agiap Jr. ang katropa mo.
1: Live report. Bullseye.
2: Alright, thank you gid kay katropang Zaldi Agiap Jr. sa sininga mga report. Amin mga katropa, duha sa mga apat nito tutudlo hapat sa suspect no sang nagpangawat mga katropa sa isa ka cell site sa may Mambusa. Tinadakpan ti karon di mag bulig oh, sa imbestigasyon sa mga kapulisan ining duha ka mga nadakpan. Ano plano nila sini? Nga, magpabulok na lang sa karsel. Ti ano na gid lang man? Gutom na gid man siguro kay pati ang mga cell site kinadali na.
3: Ayoy!
2: Tapos kung madula gani ang internet, sigreklamo sila. Ti sa duha ka mga nakapalagyo, ti subong ayahay ka mo sa pilakadlaw, kurisong man ka mo kaya binyo, mayo na ginaubra nyo.
1: Bullseye!
2: Pagtimakas lang ka mo. Pagtimakas, tagani nga, ahay, di ba la?
1: Bullseye!
2: Nanugid lang magpangita sang maayong nga trabaho. Kagsarang nyo nga ipakaon sa inyo nga pamilya. Hindi ginaya kabulig ang metal-metal kag mga kurudo ngayon yung sinigin pangkuha.
1: Bullseye!
2: Dira sa cell site, kaysa gihapon, once nga madakpan ka mo, guto man gihapon.
3: Ayoy!
2: Ang worst, di pa ka mo makabulig sa inyo sini nga pamilya.
1: Bullseye!
2: Ganin, kung nakaluwas ka mo subong, good luck na lang suni.
1: Bullseye!
2: Congratulations sa anyway sa Banwa sang Mambusaw. Sa pagkadakop sa sininga duha ka mga sospetsyado.
1: Bullseye!
2: Kag sa sininga 20 mga armas lutang no ngagin kon voluntaryo ngagin sungka dira sa inyo sininga istasyon. Bilib gid ko siniya kay Police Major Ruby Magallanes mga katropa. Grabe gid ang pag ang commitment no sa pagdumal

0: of course, ina man niya ang mga indigid nga or makuha, no, bangod man sa pagpamuno ni Police Colonel David Kachumbo. Kag ini nga kapistawhayan, so far grabe ang dalaga, no. No, nami ang implementation. Kay kunato ni nga kuwaon ng reports ang pila ka mga police station sa kada kabanwahanan mga katropa. Why gid yan naganubo sa 5 or 10 ang ilas ni nga mga loose firearms nga gin-surrender sa ilas ni nga talatapan? Ini umpisada pa lang ni mga katropa.
1: Bullseye!
0: Umpisada pa lang ining kapistawhayan mga katropa.
1: Bullseye!
0: Kag hopefully ang iban pa naton dira nga mga katropa peeps, no, nga wala si Gyapon nagka-surrender sa ilas nga mga armas lutang, ayaw kamo magkahadlo kay ang kapulisan kabulig nyo na sila.
1: Bullseye!
0: No, kay ang goal mo lang sa atin nga mga kapulisan is to help you, no, nga hindi ka mo mabutang sa peligro, hindi ka mo mabutang sa alang-alang once nga, no, madakpan ka mo mga katropa nga may ginauptan ka, gali ka mo dira nga mga dilisensyado nga mga armas lutang. No, ganyan subong pa lang, gina-encourage gid, no, upod sa mga kapulisan, kita, diri sa XFM Rojas, no, nga kung may mga sige po nagapabilin ka mo dira nga mga armas lutang nga nahadlok ka mo mag-surrender, ayaw magkahadlok, no, ara man ang barangay, palapit ka mo sa barangay, pabulig ka mo kung paano ang pag-proper nga disposition sinang mga armas lutang nga inyo sinang ginahawiran mga katropa. Anyway, sa dugang panatundari nga balita mga katropa, ini nga isa naman ka persona ho napatay mga katropa matapos tong aksidente nga bumunggo sa poste sang Kapelco sa Panitan.
2: Oh no!
0: Ati, ano ni, hubog na naman. Sa report, katropang Elmer.
3: Live report! Live report!
4: Patay ang kakalaking motorista matapos nga bumunggo sa poste sang Kapelco samtang nagabiyahe sa dalanon sa barangay Salocon, Panitan, Capiz, Tacna, alas 11:40 kagabi. Nagkikilala ining biktima si kay alias sa Dodoy yara sa paligal nga pangidaron kag residente mandira sa Banwasang Panitana. Sa ton sini nga nakuha nga information, nagsamtang ginasubay sini asang biktima ang dalanon nagikan sa Banwasang Panitana padulong tani diri sa sulod sa Rojas nga direksyon apang pag-abot iya sa lugar katropa Christine nga ginapahayag nga nadulaan ini sang control sa pagmaneho sa iya sininga motorsiklo nga isa ka Suzuki Smash nga nagaduag sang ito rason nga bumunggo ini sa poste kag didto nagangkon sang fatal nga pila siya sininga ulo. Gilayo naman nga nagpanawag ang pila ka mga residente sa lugar sa aton sining mga tapos sang kapulisan kag nagresponde man ang aton sining mga tapos sang Panitan na Municipal Disaster Reduction Management Office sa gitagaan ini sa nga nauna nga pagbulong kag ipadangat sa Bailan District Hospital apang gideklarar ini nga death on arrival takna alas 12:20 sa nga kaina sang kaagahon. Now during sa pagkaksidente nagpanawagan ang aton sining matapos nga pulisan kung sino ang may ibalo pagkakilanlan sining persona kaya wala sang minarecover nga identification card sa sining biktima. Sulo gid lamang nga iya sininga cellphone kag motorsiklo ang dala sininga biktima sang nasapo ini sang aton sininga mga katapos sang kapulisan takna alas 3 kay na sang kagahon nagpadulong man ang pamilya sining biktima sa police station sa Panitan Municipal Police Station agud nga i-confirmar ang ining ila sininga mata nga muya ang naaksidente sa amuman nga lugar katropa nga Christina. So ginapayag diri nga ining patal nga pila siya sining ulo ang rason siya sining kamatayon kay bangod gani wala sang helmet nga ginasuksok ining biktima sang ini ang na disgrasya katropa ang Christine. So padayon na nga aton sining panawagan man binigid sa aton sining mga kapulisan nga siguraduhon sa tion nga magbiyahe labinigid sa mga naga single magsuksok gid sang helmet kag maghalong sa mga dalanon labi na gid kumabasa ang dalan katropang Christine kay man may baluan na bi kagabi nagatulot taliti man dra sa ban nga porsyon sa bayban nuasa nga panitana kag even man diri sa sudad sa Rojas agatulot taliti man kahapon nga or kagabi katropa nga Christine. So ari man isa karon ang bangkay sining biktima sa isa ka pornarya dra sa may banwasa nga Pontevedra kag natalana man ning gahaya sa balay mismo sang iya sini nga Iloy. So muning aton nga balita gikan sa may banwasa sang panitaan para sa 106.5 XFM News ini si Katrolang Elmer Simar ang katropa mo.
3: Live report.
0: Bullseye. Alright mga katropa, nabatian si katropang Elmer Diretso Estimar sa siyas ni nga balita. Di patay naman mga katropo, isa ka lalaki. Matapos itong aksidente naman nga bumunggo ang ginamaneho sini nga motorsiklo nga smash nga ito. Dira sa may poste sang Kapilko sa bahin sang barangay sa Lukon, Panitan, Capiz.
3: Bullseye!
0: Ano ni katropang Jason, katropang Zaldi, ang karsada dira sa Lukon for ano na, for ways no? Or apat kalinyada or may araman nga porsyon nga ano.
3: Bullseye!
0: Ikaroon mga katropa na identified na no ang pagkakakilanlan sining biktima. Kag sa karon ara na sa isa ka punerarya man kag natala na nga ihaya na sa balay sang iyas ni nga Iloy.
3: Bullseye!
0: At ibudlay subong daw ginadali naman ang mga smash nga motorsiklo ha.
1: Ayoy!
0: Nagligad puro raider, sniper. Subong niya puro na smash.
3: Bullseye!
0: Delikado na gid subong ang kwan no, ang tiempo katropang Jason. At isa mga katropa na tondra sa gihapon, ha? Aton singa panugyan, halong langgit. No? At alas 11:40 na tabo ining aksidente. At basi madulo man ang dalan eh.
3: Bullseye!
0: Nang langgit dyan aton, magdoble halong mga katropa.
3: Bullseye!
0: Alright mga katropa, nabatean ang unang load nuts sa mga balita. Sa Sunday edition sang palatuntunan Bullseye. Bigid lamang sa XFM. Mainidan na yung mga balita man mga katropa ang dala sa kaluan sa inyo sang Santon Vitamin C.

0: Vitamin C.
1: Ang Santon Vitamin C Marka Tropa, isa ka ng acidic ag alkaline based vitamin C. Nga nagabulig idagod to nga mapabaskog kag mapabakod ang aton nga immune system. Inabuligan man ang aton sininga lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria. Ang first mga katropa, ang ininga klase sang vitamins.
0: Vitamin C.
1: Isa ka water soluble nga klase sang bitamina nga buot silingon.
0: Vitamin C.
1: Wala gid ini mga katropa nagapabilin sa aton sini nga lawas.
2: Santon Vitamin C.
1: Manami pagidri mga katropa sa aton sini nga Santon Vitamin C.
0: Vitamin C. Magsanton.
1: Anti-aging ini. Anti-inflammatory kag nagabulig produce sang collagen. Carnitine kag pilaman ka mga neurotransmitters ang kinahanglan para sa mas maayos nga pag-function sang aton sini nga lawas.
3: Wow!
1: So gani ko nagapangita ka mo sang vitamin C.
0: Good sa bata.
1: Nga ara na tanan, nakapaloob na sa isa lang ka vitamina. Pilian na ang Santon Vitamin C. Okay, kung i-compare mo ni siya sa iban nga mga vitamins mga katropa.
0: Pwede sa
1: pagtulon mo, sigurado diretso gid eh.
0: Santon.
1: Sa inyo sini nga tiyan.
3: Wow!
1: Why nagapabilin sa inyo nga tutunlan.
0: Vitamin C.
1: Kung na-notice nyo na mag-inom ka mo kisa sa mga capsules.
0: Vitamin C. Magsanton.
1: Kung sa mga bulong.
0: C.
1: Nagapabilin mga katropa nga daw gina-heartburn ka dayon.
0: Vitamin C.
1: Ibahin nyo ang Santon Vitamin C.
0: Active sa glass.
1: Kaya ako personally nag-tumargid ko sini adlaw-adlaw.
3: Wow!
1: Kapag makita nyo gid ang iyas ni nga effectiveness.
0: Sa immune system. Ito'y palakasin. At inang
1: kay waay gid kita ginadapuan sang kun anuman nga balatian. Bisan magbinagyo pada. Bisan magkinaalin pada. Si katropang tintin pag on gyapon.
3: Ayoy!
1: Kag once daan nga makabatsyag ko mga katropa sang hindi maayo or daw mabugata ka kun pamatsyagan. Gina saksakan ko na dayon sang duha ka kapsula kada adlaw.
0: Vitamin C. Magsanton.
1: Sang Santon Vitamin C.
3: Wow!
1: Iniya nga kun sininga ginakabig karon bilang investment.
0: Laging healthy.
1: Okay, sa magbinakal ka sang kun ano-ano.
0: Pwede sa
1: mga pangluho-luho da. Why not mag-invest ka para sa imos ninga health? Sa imo nga ikaayong lawas.
3: Wow!
0: Kuya!
1: Gani subong pala mga katropa.
0: Kahit
1: make a healthier choice sa pinaagi sa pag-inom sang Santon Vitamin C.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Dali lang kay aton nga basahon anay ang pila ka mga talamyawon sa ato sing mga katropa. Okay, anyway, sa mga katropa naton nga lasga po naka-like and follow sa aton sing official Facebook page. Oy, ano pang ginahulat nyo? Okay, like and follow na mga katropa, good mapabilin gid kamo nga updated sa tanan mga nagkakahinabuhin dito adres sa ato sing probinsya. Sa bilog man nga pungsod Pilipinas kag mangin sa luwas man sang pungso. I-power share naman nato sa programa this morning. Agad marami-rami tayo. And of course, dalasaan naman mga katropa ng atos nga YouTube channel. Ang 106.5 XFM Roja City, Capiz. Mga katropa. And guys, good morning kay katropang Toto Val Dizon Escalada. O, tingnan man daw ikaw na ang nauna to lang. Pasensya, gid sa nauna kagi na comment ha. Okay na nato na ano kayo nadula na diho. I-review ko lang na karon sa mag-advertise ta. Shout out ko no kay Gingging. Kay Ira Jaime Arsiga. Daw gina-kursunada mo naman si Gingging ah. Nano, tatlo na ka mo.
3: Ayoy! Oh no!
1: Yeah, once in decision si katropang Ira kung ano iyang pilio. Ay, na lang. Anyways, kay Ma'am Sheila at Chua. Ano ni basahon man? Good morning, good ma'am. Thank you, good sa pag-upod diri sa to sa pagpangalaga. The same as well kay Ma'am Ana Libocala Bakila. Nga nagka-highlight naman. Thank you, good ma'am, ha? Kay katropang Ernesto Alvarez. Dira sa May Ligaspi, Lawood Barangay 5. Good morning.
3: Yahoo!
1: Okay, Sir Ferdinand Duro, good morning, gidra sa may banwas ang kios panitan. O, pulo pang api na da, sir. O, ano na pamahaw na ton, da? Daw, nami subong mamahaw sang kwano. Prito nga uga. O, tapos sinangag. Perfect.
3: Ayoy!
1: katropang Toto Val, ginasugo ka na din ni Ernesto, ho. Pangaluyagin ako nun si Aira.
2: Ayoy! Yahoo!
1: Ayos ba gina-demand na subong ang pagpangaluyag? Bakit ito ay launahan mo pa mong kilala, de?
2: Ayoy! Ayoy!
1: Kay Ma'am Marilyn Fuliga Fenis Pantilaga, good morning. Galantaw siya ko na sa live. Sige ma'am, thank you gida. Okay, katropang Toto Val, breakfast na tol tinting. Wow, breakfast. Itlog, hotdog, pinirito, uga ba? Perfect combo, gid ba? With Santon Gold Coffee Mix.
2: Yahoo!
1: Kaya katropang Toto Val. Okay, Sir Rex Dita, good morning. The same as well kay Ma'am Susan Dolor, dira sa may bahin sang Singapore. Good morning, ma'am. Yeah! Kumusta ang plastada na tunda, ma'am? Okay, katropang Ryan, ho? Ryan Sena de la Cruz. Oh, mas grabe yatol ang manugsukot, eh. Kay Anino pa lang niya, galikaw na kay wala pa inog bayan.
3: Oh, no!
1: Oh, hindi paglikaw, eh, katropang Ryan. Nami, sinaya prang kahong. Nga wala kay nagbayad pa. Sa masunod nga lagi nga, ano, sunod lang nga inadlaw. Tapos pagka masunod nga inadlaw, oh, same man gahapon ni mo yambal.
2: Ayoy!
1: Kay Ma'am Senalyn Finiquito Tabigeg, God bless Sunday. Good morning, everyone. Have a blessed Sunday, mga katropa. Kay Ma'am Rhea Loyola Malapitan, good morning, good ma'am. Oh, kumusta da? Daw nag-fan run man si Ma'am Rhea. Ha? Kita ko gid si mo story ka.
3: Wow!
1: Very good, very good. Kay Ma'am Elizabeth Benida, good morning!
2: Yahoo!
1: Okay, Doy Arthur, sa may West Villa Flores, Mayon Capiz, kumusta, sir? Happy Sunday lang dira sa imo. Same with katropang Robert Jude Padilla. Good morning.
2: Yahoo!
1: Mapili na si Aira. O, sino pilian?
2: Ayoy!
1: Sino pilian? O, si katropang Toto Val. Ikaw kag si Kenneth. O, kaso eh, kes na si Kenneth kay Waisha di ho.
2: Ayoy!
1: Why siya subong sa aton nga comment section? Bisibisihan si SB ba? Pa-shoutout kay Ma'am Queenie nga nagaluto pamahaw. Isa na all.
3: Wow!
1: Pigado magdiskarte, permi lang pag good morning kay Arra. Ay, muna
2: yan. Ayoy!
1: Pigado, no? Permi lang good morning. Dapat sinaya good morning with Gcash. Siyempre, good morning. O, breakfast. O, pinaka-importante daan nga meals ang adlaw ang pamahaw mo. O, ina, permi ang ginaskip ni katropang Ayra.
2: Ayoy!
1: Dapat sinaya kung magdiskarte ka mo kay katropang Ayra. Adlaw-adlawan yung bala padala pamahaw. Kay mamahaw kami.
2: Ayoy!
1: Pwede na kamukapahin mo yung sang mga dulo diskarte ninyo kay may nanalo na. Hahaha, di ba tol? Sino? Atod ka? Ah, siya nagpicture to katropang Jason ah.
2: Ayoy!
1: Nakita ko to sa story. Salamat ko no sa nagpicture.
2: Ayoy!
1: Or ba si wrong info lang? Di i-verify ka na ka. Kay Ma'am Marisa Navarro, good morning!
4: Bullseye! Bullseye!
1: Nagapulo pa mati, good subong, good morning, good. Kay Ma'am Elma Ordas, sagihap, good morning, mahaw ta uga, kag okra ang Sudan. Baw ka nami, pagidya kay Ma'am Elma. Ho.
2: Yahoo!
1: Sa pagka nami, gid uga, kag okra in combo, tapos kape nga Santon Gold Coffee Mix.
3: Wow!
1: Kain ka pa man. Out ko danay tol ah, kay Lobat ang cellphone, pero sa radyo yan nakatutok. Sige Sir Ryan, thank you gida. Oh, muna gid yung manami nga listener mo.
2: Yahoo!
1: Nagalisen siya.
4: Bullseye!
1: Si Toto Val Dizon, Iya Pilion. Okay lang na, aba.
2: Ayoy!
1: Nagparaya ka na yung katropang Ernesto. Ay, pag-ani.
5: Linagpang kung ako ragsoy sa sabaw ng galamoy lang.
4: Pusat!
1: Pusat! Uy, pag-ani. Nag-kwan ka na yan. Nag-surrender ka na yan. Kung wala inugbayad sa utang, may balatian kang flu. Flu panago. witty ka dun ha, Ma'am Elma. Nagabalatian siyang flu. Flu panago.
2: Yahoo!
1: Ay, ang bota. Sadya lang may Arna i... Ano ni Ma'am? Si Miss Ira. Secret lang na namo ni Miss Ira. Aba! Aba niya, sadya lang may Arna. Si Miss... Ano ni? basta secret lang ko no. Sige, secret. Kagkis a, makadto sa isa. O, tiyan mo ang problema kay katropang Toto Val. Mayad lang sa chat, pero wala ga kadto personal.
2: Ayoy!
1: dapat sinaya kung mangdiskarte ka. Ito bangon mo eh, di ba na?
2: Yahoo!
1: Kaya magdala-dala lang sang chat-chat. Tapos ma-chat ka tayo.
4: Good morning!
1: Muna lang niya.
2: Ayoy!
1: Ay, naigo ka, tropang Totoval. Pero kung diskartihan mo personal, pagtuan mo di sa station, pakanon mo,